0: This is your station, 531 PI.
1: This is PMN Language News with PMN Samoa.
2: Pa tano fatu ili pa yemal malu Samoa ni tu na tano falama ma lolo sa ifua malilangi ma. Si anelo yo si etanga malu ma usi mali fa afonga telefonio le asfraile asolua o ketopa lua felus fulono ale lima tolitasi PI yao te orang. Na whaafitai ala whaipule al Green Party ya te ya nau tuyono, na lato si iti ei palo te fau ale One News Variant, na o lato whainga whaavae mo la fonga po tax policies, isa tūlanga o pito mawalunga. Ma wha maui na ile lango lango e mawalis fuliva whaipule, pe a tū maua i pele palo te ya novema. O le si iti o le Greens i disfulo ono pasene, a o tū mau pele pa uo le National Mal Labour, le na o le lua sifulo walu pasene o lo mau e pati te tele e lua. Sao no tu yono, ele o si tūlanga yo fuai. Fai mai, o anato whainga wha abai tau la fonga, wa amata ona sui ai tangata, a o tau mawhai e fō ia le te leo le vā, i ye mau oa, mai e mātitiva. Fai mani sui tau wā le opportunity party mo le pālo te a Roman te vanga, o pāti la iti po o minority parties, o le a sui ai le tūlanga le whainga pālo te lau tele o le netau sanga. Wa ia lango lango ina i manatu ta awa e lima o le party, five bottom lines, wa fai mai e moni, ma o loo tali atu i mana onga tangata New Zealand, loo fea ngai mawhai ngata le tau le soi fuanga. Ni faa adia fo i a Roman te vanga, wa lato feo ta ngai ma tangata to mai faa apitoa e pe o le Commerce Commission, e faa tu langa lato fai nga faa vai, ma e lato te mana na o le maa loo, i au wia nisi au wala phone. Wa mai alfa tau toi no le ulua i kovana au tu nao tu valu,

tu ni ki nona de la komoto na rei da vito kun ta kanona de la kolongo da vito ri na vito ri means go back home that's what then vito ri mo ni ta chuka ken dam tama ta ngoti go back home go back to your family go and love your wife but at my rei rei ndima na rei rei ndima ni ta ta na pelo mana na klu go bim bim ta mata ba koti ndo na rei rei ndima no lo mana klu se ko mo na ngai vale le lo mana nga ba vila kana oti mo per tu no lo vio e asar na rei rei ndima no lo mana na klu e vanya na ken rei rei Apart from that, you are just playing a simple hypocrisy. Hypocrisy. But deep internal, the basic principle, we are just ignorant. We are just ignorant. We are just ignorant. We are just ignorant. We are just ignorant. We tremendo mandando de maso mamita vek de kimnya na kluma kavinda kan sini kwa mai za botale turanga ndola na una turanga ni longo bisi matkir na ya kan oba vele vina vale de kimnya na kluma no mi sulia na viva kan donui merao de una kluma u zambe de kani ke no mi tik tik tambu o le tur mai turanga na zika vuni to no mi matentu ra me me viu sekina dikima Oba vini vina kwale uturang. Sini ndo na tamata turang at tambu sa kani rani lako ngaya ni liko tume na vika vike mni waka woke waka ako ni suli ane kani viva kanto nui. Oba vini vina kwale una klo ni suli tune viva kanto nui ramo liko tuma iso nandina ni vika tuna nomu ni matentu ramo me wase ya viki mami na kulu. Yosano gumas turang. Ni vika kima mbi wase kina singi kwa na visor ni kau kuni suli me viki mami kamitevu ni oleki mami mene tumbu me kandre me vua na klo ya me vua taka na vua. Kuni vina katina ni mami kalu. Umasu turanga usa musula kiri na vio kani na kulera. Warrong tu mwena na kabina ni singi ko. Musula kana londra, musula kana londra wabali. Na vio kara ngangandikina na vio kara tangiza na kalu. Na vio mati na kalu au satunruba na kuku na zamu ni tisu. Na vio ngangandra na kalu au sambita vike mwini turanga. Na nondra tangi huni na kena nondra tangi loa na kalu. Na vio kara ngandra utu vitu mwini usa musula kana kalu vitu mwini. Ni reza, ni mbauta, ni vaka lunga taka na nondra mbula. Kena nondra visinga ni mataka. Kena voka ni nondra visinga. Kuni kilandon. Dia nak keluar ni semua. Mereka kuasa dengan ini.

Na doma ibu te Aotearoa, e sangata me dhele rungundua ina mbuturo rani kakamburaki na weitu tuku kamburaki kina. Kebu kako baka mbote ni mai lutu ni bata nindigen ya meka wingarabi, kako ngandrema mkundru baka, kwa na rao ni vitar tarumai kiri Pacific Media Network, ana namba ni telewoni sanga ni saumi, saiba walu, saiba saiba, vitu ono tolu, tolu warua, walu walu mai kina kato ni meri liwa liwa, complaint@pmn.co.nz. Se walu walu kawako ta mai kina kato ni meri, viwa vitu ono, saiba ndua, manukau, rua rua wandua, eo kalandi, e rao ni kubitar tarumai dhulu kiri Broadcasting Standards Authority, and a saiba walu saiba saiba, tolu ono ono, viwa viwa ono, sisi kwa banon to website, bsa.govt.nz. Nwe kundru kethe bakongo, menendou bakaidhuri ringa and a lomani rusu singa, maininga ona abakaidhuri kire nwe ingarabi, se programu ni kathikathibaki kakundru bakitiko.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Pamana Viti, Totoka, Matusinga Choral Group, Sanongui, Vakatawa. Nangore Valuali Savoy, Waluna Miniti Meva, Nakalonko, Nimbula, Nivulvinaka, Nimatavinaka Mai, Nagvalivna Nomini, Samovinakating Mai, and Kavini Vakarumbuka, and Dine Karuni Singa, Nivula, Yokotova, Navulai, Balolo Lai Lai, Nimbulvinaka Lubi Viti, Oni Samatiku Mai, Aotearoa, Nisilandis, and Tonda Kuki, Aotearoa, don't believe in a viti nani vimbuni, my Bundol Wetlands in Brisbane. Believe in a kawa, awangan sani ni vokata lagi nmiro na dorvo na ma, kerto talaga na viti nani na roko di na vila kiamba, na walevo, nando vito ko ni vina kama yano vya kavi, ni vaka rambuka, ni believe in a talaga na ni mami matua, ni mami tutu, na bumbu, na nana, na tata, momo, na nei, na vei, vale vaka rotaki, o ni vaka itikitiko kina nungo nungo sa ni tiko boli ngay vale avi kim ni talang nga ngande tiko may vanua sa na ngole talang may vaka ngande mena vi i matintu sa na huru huru liu taleso na tanda ko kay viti kay ni sila hindi ni mula vinaka ni mata vinaka mai ni kinta wa kitiko na yada tali ni ngone turango chisu ena ya kavi ni kuwa ngono nonda pata pata lu vi viti na vi kavi ni vaka rumbuka may natolu ina tini karua na kaloko saiva walundrao saiva saiva saiva lima tolundua yana na bentel woni ron ni vitar tar mikina i val ni wali sine be kavi ni vaka rombo kan rombo binaka Gerald K Penny Smith e Huntley bulvana ka niki mo mo e Beach Haven bumbu e e Hawks Bay so bulvana ma to valna foto e Napier vina ka wali vu na ndo se mo vina ka me ne be kavi ni vaka rombo ka ki kem ni kit sar lu be viti ni bulvana ka na turanga na marama dorbu no ne le ok kem ni nala lai o maru te kiru tiko no vinga nini mene hatu solo mo ane roa toka na singa livuni kua na me vital no kei kalo laine nda maro nia ni da rei vira na suli suli ni rambulu mbulu mena ka rama maro tiko na ngone rapa kata ngiteng tiko na ngome na vuli eh iya ni mbulu mena ka rangone mena ka wale mena nda o vito kua nita utu ngamai e na varo rongo tu mena rei tiyo na vya kavi ni vaka rombuka mena ka mdo talam dana sere me bertolo Westfield have a center Lotoka, Chisu, Aukerea, and PNN Fiji, Pamana, Vita.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Ni sa bulu bina ka se ko ngo no ndai tu tu ni gito na kavni koa. E sa vanga de ta ki ni na wai dhuri ke de viti na walu na ngito ni timi ni swaya shipping Fijian drue na mba ki wo. E na numi tau manda ni na rao ni musuki sombu ne wili wili ni ngito e wai dhuri na nondo bonua. Ni sanga tigo ni matata na itu vatuba ni sotota ni Super Rugby Pacific. E kaina bunile wani drua o Jeff Miller ni sanga tigo na nondo tau tuba tuba wai labo. Merto kako ni wanui nui wakatamba kindua ki na ilabo e waro takamaina songsongo ni rakavie burubura. Sena World Rugby ka merato waramba ilibu taka na nonrato buruburi ni labo. Na nrua inangito kena timi ni Highlanders and katini katolu ni singa ni vulo fe proere na bakibo na matai ni nonrato ngito na sotsota ni Super Rugby Pacific na bakibo. E mai vingo mana i dhobi ni ndo ngito ua sive na mbaki ngo e na sotsota ni Pro D2 mai warani se o seta reki mbitu niata. E buken sarwale wo mbitu niata na nonra tau laki wa itavi e na finala na nona kalavo mai warani se na province. E wakasama, e wakasa kiti ni vosota na nona ngito mbitu niata ka mani soli ki na wikoe na i dhobi o ngo. E sa ndingi talanga o mbitu niata e na squad ni Fiji Water Flying Fijians na ngito kena timi ni Chapani na kerosa nga bulka wani singa ni bulongo kena Northern Tour ni na sota na timi ni Viti kena timi ni Barani se Islandi ke Itali na bula o November. E mai rau atana me talikola e na limisanga bulu na meet na freestyle e na sotota ni New Zealand Short Course Age Championships mai New Zealand o Grace Callan. Na ngone leo ngo senga yamba kitini kawa kavulitiko e na Jane Ryan College. E rawata na metalikolo Kellen e na ngona e rosa nga buka ono po indi ndo bitu na sekondi. E maru tagabale vo Kellen ni mai nganga e na sotsoto ngo e kayo koe ni na buke i koe wale vo e na nona wawarau ki na sotsoto ni Youth Olympic Games kana waidhuri e Senegal e na katolusa nga buka ndo ni singa ni bulo ngo kana ngaidhaba e na katini katolu ni singa ni bulo November. Arto na gito na final na sotsota ni MSG Prime Minister's Cup na timi ni Bulla Boys go na norto wangruka na timi ni New Caledonia na kai rua kei dua dinanga ni liu toka orto na bulangi na dua kei senga. E romai wadhuruma na kai ni timi ni Viti o Scott Wara kei Maikandau karto menganga kina na timi ni Viti. Na timi ni Bulla Boys na sota ke na timi Kanganga na mbakisa oti na timi ni Vanuatu na finala na kavini mataka na rara na HFC Bank Stadium na Korotoranga e Suwa. Ninda tiku ngai na sotsoto ngo na MSG Prime Minister's Cup na timi ni Marama na Fiji Coolers rato nganga talinga ve New Caledonia rato anruka ve rato na timi ni Papua New Guinea na kaiwa keisenga karto anruka ve Vanuatu ke na timi ni Atu Solomoni e na kaindua keisenga. Mai dhabana norto waitave na sotsoto ngo nerto menganga ve New Caledonia e na kaindua keisenga. Se ko tala ngore na itakitaki, mai na tambane ningito e na kaveni kuonom nindanu vingaravi asinate wani golo. Nisambu.

Amen, Fiji. Pamana viti. Ongorindina na yanu yanu mai na sawa. Iyo, liwa viyo na tokalao. Tatokandina na na wakatarongi maramangas ni Wuli, Dr. Terisi. Iwunindilo, e na vida na singa sawa ti, eh? Iyo, na nono viva ungeti tiko weekend, menda wala na kende tuko tuko. Iyo, tombo ura tiko ya kwa mai dholo isuwa, nangone se tumbo taki tiko maikina, e na korto toko ya, au kila ni ova na mai Derek Street o kila na kim do mai sota mbeka ngana ngito eh na rara lele toka ya avi kito o mai rewanga pagalele ra Grantham Road kim sando sota ngana basketball court e ra yon do waka na numa e waka e vipa ungiti na na vitala noa ki maramakas ni wuli Dr. Terisi, kina e kauta sarwaka e yao nando waka na nanu, eh? Nanguna desa tumbo de kitiu mikina. Na vital no kitu vaya, a sarro sakan santa pa bola toka. Ya, wa bola toka nga vida na, ya tu vose vida na singa, ange o kanikurambui, e rao sarangan nda ke kita tala, ay, sabara, ka santa pa bola toka, sa rao sarangan nindo na ibola. Eh, sa rao sindina sarangan. Eh, sa rao sindina sarangan, minda wakanda rongo tika fingas ni Dr. Terisi na e kavini kua iso le vaka sa mataka sara na do uvuke ino ngutandu anga nangane kito kito le lim na ngone lewa ya kito sangi ndo uvuke ini tutana le kota na ndo meko sombo mi kito sali ndo le ite ndalo wati kiko ya ni ndo ulevo nga nangono sa ndo soko tumibango New Zealand, Australia, Japan ngole sa rtu Hong Kong na ni tuta eh ya nangono mi ndo lako kina kwa sa ndo vena kata na ngona el me kine vale en na na ngole tu ba so ko ba kata kata me kitu kila na ka me kitu za ka ba aya te te levu na te ndu ruka na ka vet kitu voli voli ta ki ndu voli ta ki ka veti na ka veti ko na bok choi ko nda ka chuk na ngona ngoya na ngona lis me kino koya na me za kana vaga lolo na si va roma da kitu voli voli ta ki u sandona kana non do taronga talisa se vo ngendo voli ta kitu no ko vaga lolo ngo de ya vida lima sa ngola sende ya ke ko voli lu sarandona ndola ya i sa ngona ya i sa ngona rona ndola ya na voli ta ki ka veti vaka tala ki na voli ta ki na voli ta ki ta vio ka mbia ka sa li vaka sa mtaka tingo ki vaka ki tendo voli ta ki ta vio mbat ki ta tendo ruka na ka veti na ndalo ni tana na ndalo ndalo ka nilivu ni to vuni niu na vuni moli na vuni mango vuni mango e ruo sarta nga ya na kai lasa kino vei rto na tiko tiki vikito na nonda to vuni mango rto na yoke kito ni koro ni nambuna oh e pa la katani tarati kon nangkel na sombe ni vuni mango yo kito avol kito te kin ngel bar ke jiga mai e kito senga sarga e senga senga mbau me kito sanga ndo rei de lu ndo na mango yo sa kito ma kata ka sarga usa rei de lu mango ya asa miengo kotel ni kon lutu na kamba na vuni mango baka ruo lutu baka ruo si baka simende na lingango ana de murir tukna na ilala ni ngani kito mendo sukuno vuli do visuru te koe, to le ngono mango ni to vale. Sa wakasar nga, le utu na mango. Ngo nandoa nga na mango meron nga mewe to vivi taka. E zaki na kambo koe zi eto tolo tundua. E asar nga kim sarin gindo vivo azu tu kina, vivo azu tu wakano wakano ya. Mikel lang mdo bale, ikstandar tinggal nung school uniform, lang mdo bale. Kuter ngin do mikam ni to ni mangga, la ko bang na. Vimban kin sandang on la line na vivala. Ya, ocha sa oya is na vivu kitu na li tit tit tit kin ito tang. Elis me ni to ta, sa ngon ando kirir na durwo ki mami lotu bata, ngor na durwo so vira ra sa ngi suka me bal ni vivesu. Ya onon rokoro ko sandong kirira. Ah, kirin e sona do rungo le mena moniti so ngole mena buke lulu e merme weru weru no men kapitu ni vita vioka e amal dikito se la lai e ngone gelis me kina ni tutana soko sa ando kutu mareando e kitu na kateni
oir na la la durubongo na na na me kian rambata katala kina na na le ni manu manu o tu tu rongo na kongo mo va na ta kina ngo mo mo tingo no so ke no ngo nei dona kana non rando ngaravi kito tu na ngona sa kito sela lai kito sela lai na ngona ngai lenga kina ni to tana tinka dio sa ul kalima o sangar to rondo redi kito kito bakalio wi ngon sembul tikini to ta avala kana kedna apolo kede na mateni apolo kania se kito reida na granny smith ngoko na apolo rock and rock ne yo ya na mbata ni nislandi na leni manu manu sangere ando tuna katini sulmer kota non rondi vivale ngomo ni kota sara e vale vita kena ni tukona sarwani sole ningo sole ni rewanga ni santana kana nanda Apakah nanu itu na na nanda tumbuh sakit main? Nama ina koro, ema ina koro ya. Dah wakai bola tak kekede, dah wakai bola tu, wakai bola tu. Saya kau ngani lihat juga nanda skor cuma ngan telefon iya. Dah wakai bola tu nabi kak kede. Rida nanda kerongo deh, nanda tumbuh nanda tumbuh ura, mai doli suwa. Tolong tak ketika ya marah mangkas ni buli. Wakai telang aku no kenda iya. Oh kita ulang tunggu lagi nanti nubut. Kalau orang dia apa, yo, orang orang kita mana ve, saya rewang kita lihat kelantik nanti in boat rumi wata sosoko eh, road tu nafu nani sisi lu kita mana ve indongo, the opening buat kita paradise, oh paradise apa boleh salut kan ibu ayat tuangga, eh, nasal salutan ibu ayat, ibu tuangga iya, ah ya, orang orang yang kaki kita ibu ayat mendera apa boleh eh, isa, ambil ni sere, situ bina kan ibu kasama, sana bola bola sara. Iya, ngono ndang ke ngono le de kina sana sin rotan ndang ke vagana numa ay ada tal manta ta se tikarango se sube tal tikana kaluni vingu ni bula de vol vol de vol vol sara iya aku na scroll sa de vol vol mana ven mana veba me sa dak tal ngana vol vol bata ngono kur kina sa tai panga sa de text nga he sa buka sa sang sa ngono sa de ay tur tal ba ta tur ni peni bang sa buka evile de kita la tur ni peni yang bata ni sa sang ni bang tak ting na peni minta vol vol la sa de text nga sa de tape tinga na keyboard he ya ya Arto na makumbung gertando kurung buita kan gertando reda new cursive. Nanda wala wala. Mango ye, okay, mami ngono na buri dami na cursive. Iyo, na sindro ni alitan mi viki mami na cursive. Ndolo mi ke, sando print talaga. Ah, sangga pa buri dami to. Ang reda, reo anga primary men, sandi na. Iyo, dan san ngol sa mandi reo anga primary. Iyo, nongko korni buli. Oh, ile, sandi ndi awarin rongo ditinggo. Ya, nabuno ke, nda susmikina, na korni buli talaga anda, anda bago buli di may kina, eh? Na nungo ngoli vuno mbala buli, reda sara na nondra korni buli, o ira na nonda tata, nanda nana, na tua, na pu, o may andi mao, pasando na kana, marau na longo nungo reda, ang gay vonto keri ito, au sakai la tunga, andi mao, apa ni mbala pinak? Ya, hari kelas nga isa, endo kosa-kosa lor to lang misu, mungkur to kosa-kosa wakaliw. Iyo, ninda do rongo to tunga, wakai tala no, bir na wakandai ni silandi, nanggele rei da sarno vunu era vuli mei kina, sa totokan dina non rokor ni vuli. Iyo, isa, eh? Iyo, misanda na wala-wala sartok, sebabe? Ta wala-wala. Tatoka bakoti na ratlanga endolo tungo no ndal won rasar ngon ni giri mai ningi tukola o ya ne mai mai na koro ya sanga e kitundo va vimbani se mata kale ni singa tampo ya na tal no va endang maru tak na rangoza iya yung go me un giri tir total mandan marama ya sana bo turango lo mai viti ker tunga lala me me rongo ti nando mondr me ro mai pa kambula mentanga klani lebut no soso ve ira lebut na ni bisik tiga ni ya kani na kavini kuwa iyo bertu mdanga na wekangu ni maram ni sawi yeke urongo de uride tonga uli kutoa kanzo na kana nongu nrendre nrendre na wali mdisesi ni mbiti tingme na italo no alasa so eh iya sartu tarongi ndo kana thavu melom ni wanga vuka ndo bertu ngiti kuna kita ukana wambo sudhu go kona salad iya na kake de bangona rasa na nurto sati ko bolo bolo talanga bolo itala nota ka nurto ngoli mai Aotearoa na so so baka Aotearoa New Zealand arto kana wambo sudu mai en loma ni wanga vuka wonga ni de line doki
na toa kere nga virto na dhagadra tingonga boka. Nea wakatakata ni kenda tau lumi. Nongo koroni voli, PMN.

sivile lima ena rosanga vulkandua na miniti ni mbula vinaka na non rato i tukutuku na marama ni asana pakatura nga ulome iviti ngona lo marama ni ulome iviti Fiji Expo e West Auckland ena Rake Auckland ena singa Vukelulu. Vukelulu na ika vitu ni okotawa, mena tini na mataka, ina vana kaloko ni akavi, ngo ina waka idhuru tiki na nondoto waka raitaki za kathaka nilinga, ina Pacifica Arts Center, number rua, Mount Lebanon Lane, e Henderson. Ina Vukelulu na ika vitu ni okotawa, mena tini na mataka, ina vana kaloko, ina akavi. E, atu na wuli tiki imbe, sasa, kina vitha kathaka nilinga taleso. Ya, ni ko tanga nom ni sisi veni. Ni ya, zana pina kamo ni ko kes chika ni inde la ulko isa kia na FPOS facilities, eh? Yo ya, food stalls na chikina, arto na meke talitik nga, ki arto na ada, arto na tala no talitik nga, eh? Storytelling. Yo ya, vuki lulu, na ika vitu ni oko tova, Number rua, Mount Lebanon Lane, Henderson. Oya na vunu itiki na Pacifica Arts Center. Wuki lulu ya, ni tonga sarto ko ya. Na zeba ke okalandi, marama ni loma iviti Fiji Expo. E na zeba ke okalandi, na singa lotulevu. Na lotulevu na ikawalu ni okotova, tini na mataka, ina fana kaloko na ikavi, na mangere Arts Center. Garona di kakun nanu mani mangere center park senga mangere arts center go itiku na tutuni sala ni beda drive kina Oli avenue e mangere tutuni sala ni corner of beda drive and Oli avenue e mangere lotu levu ne kawalu ni okoto ma na tini na mataka na vana kaloko e ne ka virta na volte ki sasa na inde kina vei matangali saka saka ni linga taleso ya en na rotanga ni voli kaka na kina to na mega telting a kina nanda marama lo mai viti storytelling telting arto nio aya run of noa singo buke lulu mai na ve en ra ke yokalandi Pacific Arts Center mai Henderson Ibu sata rua, nampu rua Mount Lebanon Lane, Henderson, na lotu lebu, na Mangere Arts Center, corner of Beda Drive and Oli Avenue, e Mangere. E na lotu lebo, mai na tini na matake na wana kaloko. I na eka visa nui taka, ni roni ni vitu kutuku ni taka yani, ni ngole ni talanga ni kina waka leo lebo. Ya, ni lebo ka mbulu birna marama, weka munira ngole tingu iwa nua. Ok, wambo ta ni oni na kinda dhalo sara, ni sini, ke waka isa ni dhalo tukutuku ngole mi iwa nua, oni na gengi ngole na singa rua ya, ayo tabale, ayo tina i say rusi. Ya na nomni vi kila yir talanga ni vi kari kaya air na tiko ikia na kanda tum da nasera ya no boys non da non gundina featuring Natalie Raikan Roka and PMN Fiji Pamana Viti

0: So, komai te toa en bilin bili. Io sa voi tini kiri un minuti mi ono na kloko. Na kabini ko ukla ni vungo vi kim ni un nisa na reida ni sa rongo da talenga na nana ding dingi na turanga kapitan takatiko na All Blacks. Na timi rago vi ne All Blacks and na rongo da saramanda na kabini ko randa moana.
1: Yeah, blues have always been on my heart. Like I have really good mates that have played there. Rico, Mamba. And I've always thought how awesome it would be to play. So I've been really blessed to be in this opportunity to go to the Blues, and I'm just really grateful for the management and the team at the HQ just for giving me this chance. I
0: promise I will never. Tato kavna wale wa adi sa vea yes and the ngati ka sa nanu ding ding me sa me lewe ni Auckland Blues zi avina wale wa adi ronga de wili ke tingo no ve comments eh yo is somebody ka kun ni ve kim ni na hurricane city ni mbo maro te komanda ngani sambo nga vako kenda vaka and assist and the brother cities to la yo eso te kun na once hurricane always a hurricane mio sa pagador ko ng dingding esa na ngito o takukwe na kalavo ni rakavi ng Auckland Blues binaka binaka wali ni bula ni bula binaka iyo lebu sartiko na tutuku pagando mong bula ay nanda sa ni koro sa ratinga nanda sa ni koro o kila waka lebu sartiko na kadalakan na lamba na tuku ni lamba e rong sartike no vagalibu na cornila vango kalandi na vidan mava o ni liu mai manu rewa na vanu vakaititikina ra tiko bole kata tiko tiki patalangan na vanua ya evite na wakanda rongo telmingo mi papa toy toy wale kata tok ngana ni tesa ni korongo kata lagi mi gleninis na bongi na rasa na asyangan ni mata tiko mai se da we vakavuna na non rasa ali atho tiko na vi vakamati e vakai sa kanivisi na na vi kai sanga ni ndur ndando rongo sa tu ni tuku tuku e na vi singa sa ato sartu ngango e ato sartu ngana vi singa ga ato sartu ngana non di tiko tiko na vunu anda enda tiko tiki va ya non da sani koro sa nga sa ato tikina sa kito o vaka mamastika ya ni na ndi linti vi li vingara vi tanganga roni so na ngona nda na roni nda vi tiki vi kirna tale rasanga ninda kai viti vata so era na toki ningele so era ngol mi vunu tentale so menda dona no mirna mas so sana ngona nda na pakambula sa ko san pe ngaya na kanda ando viki le kirto na tiko ti ya sa mundo io ki tondo pakambula nga pakamode ya ya so es anda sar ke la sar ne vanda so ke nda viki le yava sa nda ndo vi o si sar na kakana ra tak tiki ani ra tak tiki talanga mai ya watu ya nda na en ngoli tiko nda vakana na no na kavni ko virana na ngone urne sul soli ra le ni vu vale as tiki nungo na lenga as tiki nungo na tuku tuku ni lamba iyo en na ngusinga ni ko ndando lo manira mendando kile ira va mendando ni mendando va kile tiki kenda veira ndando tarang telenga revira telenga so nungo na er ndando ge rongo zemur ur to mata bo vale mama rau ang ge kenda dala saya na na lenga isa kito sanga sanga ni kila ni ada tiko ngo ndando baya ya mendan do vi revi ndando vi revi ndando vi vakilitaki ya da muscle kira talang anda na numir na mas but ke desin kila da sanga ni kila na rakini bula la kudurumatiko la kudurumatiko ya ra ni ndra matan ren ren re da matan ren ren da sota da viva kombola taki da viva kombola taki enda sin da kila na na rakini kita ni bula la kudurumatiko na vesinga yo yo sarto kere bi busa tik mengo na marambu ni wala e hoso sa sarto hoso sartinga na kavni ko dono binaka dono binaka ke mi sa lolo mutu ya ni bir ke sar na marama ni sa na vakatu rango lo mi bite sar tiko rango ki ke muni telanga na leoni super craft center o wambo te ni rango leo limu sanga bul telanga ke la ni so sar tiko ngo sa tan gelo tu mbe mena mo ni ma va ngo ni mbulo binaka ni kinda ba ke tinga na kavi ni kuwa kla ni ramaru telanga na we kamuni na niyo ni mai sota eh na no ni tuko bolingo ke na maro tiki tiko na mava wa ni bosa boko biti tiku tak sartinga na sikanta bungo ne na ngeli dava en singa vakaro wa ni ketini singa wa mbote ni sa ramango sa sartiko na leoni na the Fijian community and the VSA New Zealand na vaka vakarao na vuli meke na vuli sere na vika ke na vaka idori tiko na vinga ngara vi boko bonua ke na vulangi sore na sureti mai mera na mai vulangi ndo kai ena nonda vi songo ke de sarna ke na maro te kitiko na singa ke viti ke na mada o talanga ena mada ena mara o te kikina na vunonda vosa waka lo malangi nonda vosa waka viti iyo ke kante sana maro te kitiko na mada no vosa waka viti menda Vosa sartiko baka viti. Eh, da vosa sartiko baka viti. Ia. Aya. Vinaka, vinaka baka lebo. Mundra ni thangi. Kei nasi riva. Ndau lomani. And Pimien Fiji. Pama na viti. Ndau sambulu vinaka vaina chapel. Mbulu vinaka telanga ne mani sungu turanga. Mbulu vinaka saula rindindi. Kei kimi ni kesa rumba turanga kira mara. Mwani ndo ngiri mai. Mwani ndo waka mbula tumandanga mai. Ni mbula. Ni mbula vinaka. Mbula.

Manaviti. Ni voi walu no miniti me ono na kaloko, ni mbula vinaka. Pasan mbula vinaka, Torika, Irene, Moji, o Tony Langidere, o Lela Ravoka, vau anganisa nini, katana kina, o Gobad, no mbula vinaka, talatala Monto, Penchueli, ni mbula vinaka, ki kim ni kita sara, o iligatingo na ana itutu kumai vi moses itu wawa mai Wellington vi kim ni kita sarang ni rewa rewa nga Aotearoa Happy Friday ar Sandina ya sandan orang apa sarang dan dana serang Cool Breeze Original AI Reggae Music by Junior Fiji se Junior FJ ya saya kusa kongo mi sandan orang apa sarang mandayani ni mbula ni mbula binaka vi kim ni kita sarang ni rewa rewa nga Aotearoa ni

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Pamana Viti. Ni sibino no ina tini kandua na miniti ni mbula vina kana sema vina kati mai whangarei. E nando se wa tolu pointi ono FM Hamilton e nando se wa wa pointi wa FM. Ni mbula vina kama i tauranga e nando se wa tolu pointi walu FM. Rotorua, nando se wa tolu pointi viwa FM o katalanga kina e taupo. E nando se wa wa pointi saiva FM. Hawks Bay ni mbulu vinaka ndo sewa tolu pointi viwa taranaki e nando sewa tolu pointi i viwa talinga avukatalan ki no mana watu e nando sewa tolu pointi va Wellington e nando sewa tolu pointi vitu ke nando sewa va pointi ndua FM Rurun frequency o ya e Christchurch e nando sewa va pointi ndua FM Dunedin e nando sewa tolu pointi walu FM Invercargill e nando sewa tolu pointi ono FM. New FM e Okalandi e nando sewa tolu pointi walu ke nando sewa rua pointi rua FM. Nimbula, nimbula vinaka. Live stream in a pmn.co.nz. Nambandalwo ni rani ni vitar tarmikina and a vekabini bagarumbuka na saiva walunan rao, saiva, lima tolu ndua. Se rotelang ni ni sarawa ni bagarongo the lesu na vital noeso and a volamata na tangobeba ni PMN Fiji, and a volamata vinaka vinaka vinaka sema vina ka tingu mai ene kavi ni kua toka ruotaki na vanua er tau na waka yadha songu tika kina na wekanda ni asana waka turang ora wayana moni tisaranga kena tusi ti mayungo na ika lima kena ika ono ni oko tova er tau na tiko ena Manurewa Library ngona Hill Road e Manurewa wabala kisaranga na Manurewa Township sena South Mall ke waka nindorongo tupaka asana South Mall ya tiko ikia na Hill Road tikina na Manurewa Library. Maina tini na mataka ina wana kloko ina kavi ato na baka ato sangu tiki na wekanda ni sana baka turanga o ra. Ni kakuni ngule dhabu ni tonga sara toka na runa singo ya mani kalima ni kalima kena ika ono ni okotova moniti kena tu siti mina tini na kloko ena mataka. O ato na wekanda to ni sana baka turanga o lomaiviti erana tiko hira e na rona vanua ke na rua talanga na singa. Vuke lulu, mi waka saka vipa ki te umanda. Vuke lulu, e na ra ke o kalandi, e a mai na tini na mataka e na vana kaloko ne kavi, arto na tiko, e na Pacifica Arts Center, number rua, Mount Lebanon Lane, e Henderson. Oya, Pacifica Arts Center, arto na tiko ki a mina vuke lulu, na ika vitu ni okotova, mai na tini na mataka e na vana kaloko ne kavi. Lotu levu, er tono tiko na veva ke o kalandi mai na walu ni wasata na ika walu ni okotoba mai na tini na mataka ina wana kaloka ni akavi ngore tono tiko na mangere arts center e tiko na tutuni sala na Bader Drive ke na Oli Avenue e mangere e nui taka muni na tonga andonu toka kakuni sa tuku ni ngana mangere oni sana vita uvidi na mangere center park se angai ki angai dhaki na mtasongo na wakaru wai e iyo na nono tono wakaru taki dhaka ni lingor tono bulu buli tiki tala tonga ke sa sanga na sasa wa iwali sana ngono binang sara nga muni na buli sasa woli imbe ke na vei dhaka dhaka ni lingor tala so to na mai wakari tākar tō woli taka talitinga. Mai na dhewa keo kalandi lotu levu na ikawalu. Ni singa ni wulo akotawa tini na mataka ina wana kaloko ina ya kavi. Oya, nui taka ni rao ni na vitu kutuku ni taka talanga yani. Ni kakuni wale dhawa wakaruwa i vikenda o kalandi, ena wakai dhuri tiku ena mangire Center Park, ndua wandua Robertson Road, mai na viwa na kaloko e na mataka. E nda na ngolewa, mwiti tina bida na serengo, mena ngai katiba ki talanga yani, o wambu tini ukimu ni talanga na waka talivoni roni ni Google, Pacific Language Weeks, ni Ministry for Pacific Peoples na nonda to website, ni ngole sara na Language Weeks, o tia ni scroll tinga ni sana ngole sara mai in Fijian Language Week. Ni mbulu mna katalanga, kima mini tu walu na mai dawa tika na singa taka wasa nga wulu ka walu na mba kira mai maro taka tikina na nandra singa kei tu walu waya na singa na nona matai saranga ni singa ni wulu ako tawa na wanu ni vina ka vi kim ni kena vi so ngu tala iso o ni na waka dhortiko ena muni madha ongo ni mbula vina ka na madha awa ni kena maro taki ni wasa waka viti ena waka dhortiko ena teku teki tiku mena ika wa waya na singa tambu saranga ongo ina ika tini ni singa wakaro wa mingo ni oko tawa vinaka waka lebu bambu ni sana lebu sartiko na na vya sayi ni silandi kete sara o wambu tani ni sana kilatiko na wano ni na ngwale kina vwa leka vina ina na wani tiko tiko mwani nila laki maru taka vata kira na luwe viti ena na wani ndo yasani koro na vya ngar ngar rabia so kina waka tasu suwa na vya waka maru taki so ena waka idhuri tiko na wani yasani koro vinaka sara waka lewu o tingu wa menangai wabini minaka takiru talanga na vya kani ena rovingara viti kwa na ministry for Pacific Peoples, vinago walivu Elfi, atalifo Prasad, kei Melanie Rayasi, vinago walivu kia mdono vio kani, na kendo wako tiku mene tuku tuku, na kendo nomindo waka hatho mbosi taliti nga, ena vei ya kavi kia de sara, ena vei maadhawa, mevu kani sa, vei maadhawa tingo na nondo sota, kei na kendo waka lili tiku mene tuku tuku, ni mbula vinaka, o tingo ya santa nangai redhani, na vei events, nse na vika ni sa tupu na kutu ena nongu ni songo songo ni ngone ito kei mai viti o ni sa tara koro tungo nda sa mai tara koro vata tungo e Aotearoa, New Zealand sivino ono ena tini kawalo na miniti
0: You're now listening to PMN Fiji
1: Rosi ni kudama Mendevaka maruteki Tudoko kina Ena ikam ni wakarua e, ni wasata wakarumbu ka, na ikarua, ni singa ni wula o kutawa. Sampa ni wakatotol tagayo na ngauna. Ni wula binaka, ni mata binaka mai.

ka marota ki se nanda marota ka pata no mazawa ni vosa waka viti e New Zealand e na mazawa te langa mingo e na Pacific Media Network New FM ki Radio 531 e na na waka taro ngira tali tinga no e kande ni viti au kila ni sati ko vihira so nanda bani telefoni ke hira talanga na vioka ni sar nangiriti ya merna kirei merna waka taro ngi e na vii porokara mundu indu e na stese ni rorua e na mazawa mengo mazawa mengo na Pacific Days Nivo e rosa ngobu luminiti mindona kaloko sana teke vo wiliki kina na ivola ka volao neu mimbaraki vu vale kaukaua non da yavunde strong families are firm foundation Fijian and Pacifica wisdom for raising respectful responsible and resilient children in the AI age ana teke vo wiliki tiku kina nivo e rosa ngobu luminiti mendua na kaloko ena vising mena moniti kina Lotu levo bukatla kina na vakarombuka eh ya ya sama anda teko urongo da sarwaya William Bilita ki ngonda drubo ni adata vola tal tinga ko ndona ivola na vakatarungi telanga ko na moniti mengo bukatla kina Matilda ngonda no marama social worker ni sa teko vola telanga ko ya ndua na nona na nona songo songo eh iya ndana ngirongo da telanga ndomona in Pacific Days the program in Pacific days and a mafawa mayongo say lelea vitalanga ni wala will sa wala na turanga ni adatongo and then ngirongo taltinga nando mo na mafa mingo mena baka terongi may vi kito baka ndua na vi porokara mundu ndui e kito ndui ngarava e walni walesi na vinaka boli kebka kito sa vitar tareani ni kako ni mandua ni kako ni rel mena rongo dilando mo ni ke ne ke mo ni tanglanoa iyo Vinaka, vinaka sarva kalivu. Ni sambula, sa vevola tungo chochi, ni sambula na maita levi viti. Vinaka walevu chochi, sana ngona ndo bebe, thala pakalila, sana na matani vola ndo bola mo chochi, eh? Yeah. Chochi ngona turanga, ni tonga matani singa. Naka seko sa kongo, ni voe rosa kabulka, vitu na miniti me vitu na kaloko. And PM in Fiji, pama na viti.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Pamana Viti. Ni wo tini kaono na miniti me vitu na kaloko ni taka ni ni marota na vi sereso ke na vitu kutu talinga e rongo di rawa e na ka ni kwa e nga ni taka ni rawa ninda na vitu kutu ku ni aka taka sereani na vi songo ndindu e sora baka dhuru tika na nonda ndu ya sani koro e New Zealand. Yo na Rugby World Cup ni ngona kani Rugby League erto sana erto one avakaita vitiki na na Fiji mbati ngorto na women's orto na men's team ke na Fiji bulikula na women's team na women's world cup ke na men's world cup eh yo e ke tinka wa lu nio kotova e na singa tambu ero na satiki na na team ni Fiji mbati ke na team mena tukuka ya en McDonald Jones Stadium in Newcastle ni sibi na ono e na lima na miniti o ya me Australia o cha sanga singa tambu ni karo sanga bulka lima nio kotova ero na satiki na team ni Australia ke na team ni Fiji mbati e na Suncorp Stadium in Brisbane sibi na tini kandua e na lima na miniti wakaruwa ine ke tulsa bulka ndua nio kotova New Zealand, Ronasota Kena, Fiji Mbati, and the Seabus Super Stadium at Gold Coast, and the Mama Niono Nakaloka and the Singoya. Oh, yeah, Navi Tartaravi, Ninon the Tone, Sota Tiko, Natimini Turanga. Timini Turanga and World Cup and Wula o Kotova. Vertona Marama, singa tambu, naikatini kawal ni o Kotova, artona satiki na gina timini New Zealand. New Zealand Kiwi Ferns, ke Fiji Bulikula. Maina McDonald Jones Stadium, Newcastle, ni voi tina miniti me vana kaloko. Vagaruai, ni karusan vulkavani o Kotova, Fiji Bulikula versus PNG Orchids, San Dina, yeah, and go to Timini Marama and the Santos National Football Stadium at Port Moresby. Nisivinova and the Tin Kalima Naminiti. Singapore Wai, Nikato Sangul Kandonio Kotava, Fiji Bulikula, Kevaranise, and the Seabus Super Stadium at Gold Coast, Nisivinova and the Rosangavulu Naminiti. Oh, yeah, Sanavangangon, eh? E timini turanga ke na timini marama aro na wakaitawitiko en Rugby League World Cup ni ambaki ongo ya ke tena ngona waka New Zealand se na New Zealand time ok ni me waka nisanda daylight saving minister kongo sanandonu sa ke tertinga na time mo ya ma ibono wambo tinserto se 1 hour behind tiko nga harto mi ibono ha iyo ya vina ka vina ka vilibu ko nga ya na vei tukutuko iso ni kakuringulita bambo ni ngwale talanga in the ministry for Pacific Peoples, and on the website, say mpp.govt.nz. Or there, ni ngole sarin language weeks, ni vangara sara, na 2026 Fijian Language Week. Eh, madhaw ni vasa waka viti, and tukikia na vita taravi ni vika moni na kila, ni taro talinga virto ke waka ni ngandreva moni kila. Isa, yo tikungo ya Queenstown, o dhembe ka yora ni uro, o vita tarakaya. Eh, ni vita tarasar kerto, arta na rao ni ke kimuni en namba ni telefoni ve ira nendui turanga marama era velu tikitiko en nom nindui e sani koro en New Zealand menda vi maruri tiko de velo man sartiko pa kalevu nangangaru en tel tinga rangaru ni vinagra karoni vinagra lomani ne sulsoli en non rofa thing thing tiko meno voli merka ko ni levi tu mer tutundo e vale se mer io dongale ni bikau to to bolet ni bikau mer rangoni to ngole to ndu me ngoli tikan tarang gas ke ira eh iya fina kerangone na wali bona semua bena ketik mai naik kavi ni ku mer na mai teman tal tikur pinggir bena kavi ni ku o eleno turang view k olivia mbala tengi view kim ni kesar merama ni sana ba turanga o lo mai viti wala ni tukuna sero na sana ba turang ngau ai batanga ni sa wali tungo vonga kinga wala musan badi wala ka tal mem badi zalana ka tukuna kemuni na marama ke te sarne sana wako turanga ni lome viti o ni sa adhumbula mai i Nisilandi en na maadha ongo o vambota laula kona sona ma adhateke wena moni maadha o talinga ongo na sertara ongo moni na numi ke te sarkin wako ni nipi naka me pali ni walesi ni na maruta kana numi nitiko maadha o rua en Nisilandi wakata lakini vi kemuni na leo ni Suva Craft Center o ni tiko talinga ongo a vakangande kena na muni me vakarita ki saka saka ni linga talinga kena kena maro te kita tinga na nanda vosa vakaloma langi na vosa na langi langi na vosa na dormi na zimbi takatiko na maro takatiko na vakanga takatiko visinga te ki vu mai mai vale wonga ke ngawe loma ena gai kasa nina ida ni kalunga tsakatiko sautu saka na muni ndu mata vu vale ni vakadengo vinaka

mona tauna nuku katun rau e na sere ta toka na mbula e vale. Sa siti ngobi kenda na vitu e na tini katulu na miniti e na kabina ka ni waro mbuka ndai karoni singa ni vula o katoa waro nondolo rosanga vulka ono. Ni sa mbula binaka, ni mata binaka maia, kinda biki miniti kani na kabina ka ni kua na pamana viti se PMN viti e na bio libi libi ngo ni 531 PI. Aba mbula tika ni biki miniki sarna marama na turanga na dharubu kena ngone elewa. Otana kina biki mini na isoli soli, ni ngande tiko na ngau na ngono buku ni kena sere ki tiko na wuli, binaka baka lebu na parronga tiko mai, e na ya kabi binaka ni kua. Aba mbula tika ni kina... Was it on a live stream? Ni pmn.co.nz ni mbulu binaka mai na teni buruburu thapanga ni sema tiku maikina e na ya kabi binaka yendai. Na mni ndani bingarabi ngo elno turanga ibiyo na bingarabi tiki ni bikenda mai na vitu mea dhapana tini karu na kaloka na mbongi yendai ndapabi ni binaka veya ne maitengi thaki mbao na buku na bingarabi mai na tolu kina vitu. Ape pambule tiki ni bikia mni mbeka na sema tiku mai vale na mbongi binaka ni kuwa bikia mni na sema tiku mbeka mai na loma ni tolili na buku ni suka tiku mbeka mai na thaka thaka suka tiku mbeka ngole tiku se ngole tiku lei thaka thaka na buku ni andra mbongi weke muni na ndrai batiko ni ngole tiku mbeka na ndona bonua na moni madha ongo ni taki ni maru tiku na mbula sakinda biki kemuni tal tiku ngayani wa mbula tiku ni bikenda and na kabi binaka endai. Ah, nanti tu tu bukan di programu ni nawa tinggon dan orang orang ngain do na rona sere ni otian dan orang orang tiko non robo setiko na nililu ni tempat ni obis sama ibiti eh rusia ti tun rabu na non robo setiko berando ni boleh tiko tu kupa madala tak tiko kaya na bi bangga ya tu tiko na buku ni kena mai yali na wenga ngasen na kokain mai na volt and ebal ni bile waye se ban the judicial department and super high court and then rongo tiku na nona vaka madala ni otia and then rongo the sarani na nona vaka madala na turanga lilin matin tu mai video se tiben rambuka and abu kuni ana sasanga ni kena sanga tiku me paista ke palimendi na ya buni vaka bule wabo se kona draft constitution arto vaka tu taka zake na constitutional review commission ya and abu na kaloko non tanga una ni na ndia woni ngito dan rong dan bita no tikina ke ia ile stora ene buku ni nelal kai mena kor turanga dan rong de sina te wining gol ene buku ni rong ni tuk tuk ni gitu mai banua ye tia dan rong de tal tiku sana bitu tuk tuk ni gitu eso dia na kalo kira no bita no tikina ke greg trainer ene buku ni tuk tuk ni programu ni singa ke bi se fiji day kana poka zero tiku ni mangri center park en na katini ni singa sene singa poka rowai mengo ni gena na magitu mai ene be tuk tuk ke zengor ni programu gore ene nonda ai tu se por caramo e nan bon i venaka ndai

Ai, ni sa senga ni kokin, sa falawa eritiko na loma ni tolu sanga bulu karuwa na paketeo ya, eh? Ya, nangonongo, rito sa pipanganga itiko na uvisa, ara sa pakete rongi, na bagi lesi-lesi, na judiciary, se rito we na tambana ni high court, we irikede na na leni bunu, wa rizaka zaka tiko ikia, karawa ni relay the room na high court exhibit room. Ya, na bunu ya tiki nangonongo na kisi ngo, karito sa pipanganga itiko na tambana ni uvisa.

0: rongo te tinga nante moe ofa ali e na sere isa nantina sabo tingo weekenda e wana miniti me wala kaloka e na bongi wana kanin kua bong tiki ni warong buka karo ni singa ni wala kata waro nondolo rosanga wala kaona ia marwa lebu ni tiko malu weekenda lo mani studio e na bongi wana kanin kua e sona nonda wulangi arangwa lepaka ya wasar tiki mai nonda una bia wakambula tiki virtu na marama ni imba tiki karto lewe tiki ni mati lawa ni Rwer na marama ni lumaibi di kartiko boli tiko ngo e okalandi. Au na vye kere rau na marama, meru na pamadhala te kere rau manda e nambongi vina kanikua.
1: Naka, na yadangunga o Tarselandelai, au marama ngani, na ingani mbatiki, lamaibiti.
2: Vinaka na yadangunga o Merasini Nrongdala, au vabutu mai na yandan vatu ranga mai tabe uni ana koro buna kana vea buna mai tabe uni
0: Abina ka wale bu a ker ker rani ndro tano ta kamanda nga na ina kini no muni nga nde tiku mai o kalandi
2: Bina kana ina kisa ngani ni mami gavati kumai o kalandi ke mami ngore tiku mene ndrena i ngole ngwale ni wakarita ki waka waka nilinga se na expo ke mami wawaru tikina na vanua na tikina watu rango matiki kwa nisa rivi ke mami tiku mene kabi mna ni kua ke mami sa maro takstaka tiku nani mami avati kumene kabi mna kandindai
0: Bina ka singa da mekando ya da meikina
1: Kito se kele mai na singa tambo mada sa uti.
0: Bo sona puno nto sasar sar rakina ni sa ngande rakina?
1: Iyo na singa na noa kito wanto train kito ngale sare na field.
0: Oh, to taka wa uti. Do ni tali taka tiko na numni sar sar wa boki?
1: Kito maro tak sar wali mune to ngande.
0: Ya, asambo sono puno kim do sabar tiki dagdag ni linga kina se sembero. Se mena gaiti ka buke dwa kan doan na mada mingo.
1: Sembero mingo te kwanda ke mada
0: mingo. Vira kan doan ni baro rongo. Nada pa soiti manda er na rengi na maka mer na reida ni doan na wakarita ka tiko na marama mimba tiki.
1: Na imbe nga, na waiwai na sasa, kina songa na dagdag ni linga lalai.
0: Ngo na yin bindo do kilita ni kina na marama mai bati kina na
1: wakanti
0: bili ya. Au kila ni mazao vitha na mazao ngo kima mi vita rungi takati kuma kito manda paka mati lawa lawa. Sebe na puno kito rini kota mi kina mendo na nito yin bindo ni bati ki merindo tebu tu wana nito merindo lako mena pula yin merindo reza ni tebu tu ike. Iyo kila asa ando saranga na puno ngo kito sana rin li boli boli ya ni kina. Rani dono nyuwe wambula birna warrongo tiku mai. Ngoi ni silanje kwa talaki ni mai hivonua, mai viti?
1: Naka, wabi abambula tiku ngani hiviti, biki mdongana nungu wale, ndo tiku na sasabara, waka kina mai nakoro, na ingani, ke imanuku, kwa mbibi nga binungu ya dhawari ki uchukangu minanti.
2: Binaka u, tomando webabini binaka tangana kalu, kwa ya bivaka utitiku manaka binani kuwa, Owe wabi ni binaka taktalanga na numdo stesia ni binaka ngo. Ni rao ni kitumbo suri titu, ni kitumbo mai tikwa na loma ni numdo loma ni ngao na baru teki ngo, mi kitu mai waritaka, na vika kitu kutiti manaka vina ni kuwa membeleta tiku nga, na ni mamisongo na marama. Au, na wako tiku na nungu, wanu ni binaka vera na nonda, era tiku ngo ena, wanu lewungo kalandi ke mami sabanu nitu ni ke mami na lesota marota kana vika sabarota kitu me ke mami na lenga ravayani ena vanwandinta ke me ke mami na le vadorkina na vika me baleta na songo ena vadorti kuna mavao meongo au via wambula talitikani verna nonda rabarotik maina onolebo viti wambimbi ena vanu waturang le tiki nomba tiki au kero wango le tiku na niro wanu ni binaka ni na avu tiku na bima sulaki membele tena laku laku mai ki mami wa marota ki mami wa bina binaka taka na nonra veitoko ni tiku mai. Ka wanu nui tu na tiki na bina ngone bina Kongo. Ni na yawa tiku mai ni kitu sali uta ka mengo. Ni na yawa tiku tala tiku mai rana ndiwe kai ki mami se rana itoka ni marama. Karena mai to mana tadi cunga mai na ilaku laku bina Kongo.
0: Matein ba Kongo ni nomro butu ki ok ni Selandi?
1: Sikai kini matai.
0: Kini matai. Oi. Iya. Dutal makan kan ibu berita kan? Berani.
1: Nah, wapin pun nak lebunga, bina buwale okalandi. Nonra sulitu nak kian rana mena. Men revisi ngana na itu mai sekobiti kena buwale kita tiku bolikina. So wapin pun nak talang ibu rantini wale. Kena mata bi bekan rata ku boliku okalandi.
0: Nak wale. Sawa ni nipi nakataltinga na pia men Fiji, ni nangara vipi naka na Itabi, mebakana kia ni naki ni na mungingu alimai ni sila, jibi naka vale.

0: me to toya en serre bili bili asipitingo bikenda na walu en avitu na miniti anda ba binipinaka ni rausa to taliti ko ruta na marama a me rauna bakambula mandeni bikenda na anda ni barrongo en bongi binaka ni kone kere nga maro bakambula nga ro ba madala te kirau kamero ke kando non ritu tu ni banu ni binaka be na nomi be irana be bakani binaka
1: na ka valeu pe ba madala te kunga bala kala kena kavini kuwa tango nga tarivosa ko te waswasa o mara mni waitonga ni rai o wao ati ya bomba tikilo mebiti wa bini mina na kabini ko na bukun nom do stesen bina kongo o kalandi ni kitombo mitukina na mara mni tikilo mba tiki ene bukun ni expo sa ko tonga mateki mem na mara mni mata tu mai ene bukun ni kitombo mitoko me kito wa madal ta kito ka kito wa bini mina ta chana kalu bina kongo ena kabini ko ena nom do stesen bina kongo tomando ambule ni na korro ya bombatiki na be be bu bal kete sara ka kin berto na makumbungu to leono to to kan ngoy bombatiki na to tutu tal ngaki na benda tal na makumbungu ti koi na ronga na bosa sela itayate na bu bal be bata me korua pa bini na tal na kolumi na kongo ti ni to na sia mati ko mai litiana na lu ngone lewa ti ngoy australia Asa mati ko mai na ukun stesi mira kan go sa sar sar tiun beka mai pa anu dimina ktal ngabi ko na kabina ni ko ka kini be yelina ti ko mai suba na bukni ta ba da kadak pa mindu na tanga berto na marama tun tambe to kan mata ni ka kabina ni ko ka kini be kam ni marama matangali pa mindu na ka kini na kabini ko ukun na mundi vitin gomi to miti ko kini na kabina ni ko na bukni stesi ni na kongo na kwalivo
0: Naka, naka walebo.
2: Naka, na evangunga o akanisi bunatiko, o marama ni nasesara moturiki, o wawati mbatiki, koro mua, na tiki no mbatiki. O wabina bina kataka na kalu, na kabini kuwa, e na bunua vevere, o mai tukina na singini kuwa, sengani tanrai, sa wabina bina kakina walebo na kabini dendai. Wabina bina kataka na bula, na weto koni ena kena rao me kito umaindambe na weto kani ni maram ena tiki no mbutiki na kena ngarabi na expo ena madha o sakote mate ke mami ke mami wabina bina kakina na nomini e alo binaka ena nomini vingo mi kito mera ni kito mbo umai i wangataka na nomini stesini ungo ena ka binaka ni kua o panino i binaka ena koro mua na loma ni nungu bubale to na komai mua kaki na vi raket sar na turang torin bau o kaki no irana leni vi koro mua na non rabi tokoni e na buku ni lako lako mai e na kena main karabi na itabi ke mami va karabu tu mai na loma ni mami tikina roki na miki mami mbu mai i tiko e na kena karabi na expo e na loma ni madha o sako te mateke mami. Sabani inu iwi naka veru kethi sara na vio kani na bubale na loma ni vunua na kango o kalandi wira na bubale rasulia na kenra kena menra wira era loma vata me rau ni kima mi mbo yadha mai na tuma ina koro me kima mi mga rabo na itabi le vungo e na vuku ni nima mi expo sababi ni vina kataka na nandrito yalu vina kena marama marama ni batiki rito utiko ena loma ni bunua o kalandi wabi ni vina kataka na yalu vinaka ke na yalu ni loma na yalu ni vevi ngomi ena kabinaka nindai sa wabi ni vina kataki ke mni ena nomini isuli ena nomini stesen vina kongo ena kabinindai roki na miketo maindambi miketo bau wase vida na ka veira na weka ike mami maiviti waka kena veira na tiko ngoe o kalandi sa wasaka ya na kena lievu
0: Ina kabale bo. Donga nungu taro. Rendo tano taka manda na vuno da vuso chitro sangande kina wat kisona kani tali taka ni sasar sarami kina.
1: Naka pe kito nga na marama tiko rana ka vinani kua. Kito wa mbi minata ni sanga matei tala ni ngauna. Kito mbo tuki o kalandi mai kina. Kito mbo wa mbi minata ni kito mbo ndok na drain. Lako ina wanoa Dela ni burra burra, kakin le la kusombe na na maningeli. Kabo be kito, e kito ba bina kito be kito ndorong ital na takatunga. E kito na le tini na mara malak tumingo, may na kor saranga. May mbati ki saranga. Wachinga mena mbutu somo, tali-tali, naka boi-boi. Buka mena wanga buka. Tau salini mbawa kalani. Kwa kito chikina kakua, kwa kito bayi mnimi nataka. Na buku nivei kaki tongarama mena koro. Aratuku nanga mena koro, saya uke mdu. Na koro nga, naka boi-boi mbutu somo. Madatara mga, ando sa wanda mena wanga lebu. Kena madatara mga, wanga buka. Kwa kito bayi mnimi nakini, kito mbawa wanda karana train. Kito laksar, kito lewondoka na wanga mebaka nga chukongoi o kalandi na... Na ferry, kita wai minu natan, kita me wondo katal nga na ferry, baka nga na wondo fai ba me na koro. Koko kita wai minu yak chokina na kag nikua, ana bono ko kita sambo butukara na marama, kena liebu.
2: Semata nga na buno kita sa ngante bolikina, na mata kag nikua, kita tiko na moli ke, kita may katalau. Wa single bukina na singani kuwa abina bina ketaki na kena ngarabi na elu bina kani tabi ena wa lomani pupale ena non rato selena ken rato kena men rato merani kita umbo mai di rumah telenga na mual na singa nikuwa kena lebu saka
0: bina kamale bina serta ramango sarna num serti ini kina erana pupale ramar rongo tiki mai vidi betana kina ngo New Zealand

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Ian daro te kanan te mo ia marika ngata e na sere ratu mboro nganga sa sibtingo votingo vi kende rusanga bul na miniti me viwa na kaloko au kila ni ya ndodono me to anda anonda ya woti ko ni rongo tuku tuku ni ngito ia anda pa bene bena kanir to angole mai rafe me sara sara arto me da me bitan lo tiko kirto na marhamani batiki karto me tiko rawa na studio na bongi bena kanikuwa

e me kende benga na loma taratara tiko e na buku ni na expo karto na wakaitewi tiko kina na marama ni loma i viti ngo mai na Pacific Arts Center mai Henderson ngo na rua Mount Lebanon Lane na singa buke lulu rato na tiko kina na kavito ni singa mai na tini kina vana kaloko na kavi na singa lutu levu rato na tiko na Mangri Arts Center and na kona ni better drive but ke na only avenue ngoi mangre mai na tini ki na pana kaloko na tana vata tar tiko mbeka da so tierto na na daga ni linga da so tierto na bagare ta tiko ngo ulti na imbe na sasa but ke na na kato na na sau na pida kaka ni linga kede ni rene baka samataka er to sako titiku me na maramu ni lomai vitingo karto na me baka reita ki na baka reita ki tiku kina en na pasit na art center i rua mai mangre e bata ke na pacific art center e Henderson toka rota ki teliti nga yani na noro titiku tuku me virto na yasa na orai au te roa en na buku noro to poro karamu ni madhani wasa baka viti kana baka idhori tiko na singa monichi ke na two city go and Manurewa Library na Vitu Hill Road in Manurewa arto na vaka dor tiku kina sona non to wa program wil tiku kina na sona we kame baletir na ngone avata kina ber na tumbu tumbu vaka tiku sona na barita kita kaza kani linga talanga na showcase na zaka chiku kina batana kina na kena mbale tena bosa baka viti na buli zita li tinga kina go na singa moni tiki na tusichi kalima kena kaono ni singa ni vula tinga ngo oktober ya na maza o mayongo

Nda ba pina pinaka, ni ndarongo da chika, nanto mwondo tau na kambuziri e mbola tangane. Na sere tau angu ile dhabi, e nabongi pinaka ni kuwa sabo tingo wikenda iti nina miniti e me ziwa na kaloko. Nda se tika nga na yawa ni nanda rongo tukutuku ni ingito, are tau sababa ara tiku nungo nungo na under 17, na timi ni ngone lewa, e na New Zealand Fijian Rugby League. Kartono pa kay Tabitiko and Pacifica Youth Cup Festival kana pa kay Zorti ko na Singapore Rombuka na kay Diwa ni Singa medo na Singa tambo na kay Tinikan do ni Singa arto na andan zanta to tiko na Fijian Marama under 17 arto na mata ta tiko na New Zealand Fiji Rugby League na wakai dhuriti kuna tournament e mai na ngati Otara Park ngoe na ndona nra Otara Road e Otara arto waka baro tiko na ngono ngona ngone lea arto tere nitiko na madha ngo madha mingo arto na tere nitiko mene singa mo niti tu siti kena buke lulu all day camp eh? Mai na zio na kaloko kina wana kaloko ene kabi na baro takitiko na kenra ba singa lebu pati kena ba refreshments e na singa ya na zio na singa ba lutu lebu na kawalu ni singa kasana tika butiko na Pacific Youth Cup Festival and singa Avarumbuka na tere ni nga weke mni na ngone lewa arto visuri titiko weira na Luvenda era ningito na na grade ngona under 17 mai na weke mni amba kitini kabitu se ngone sombwe rani ni kebu kani vina kata mni na le ingito mni na le ni timingo rani ni ngole ani na all day camp kana baka zoriti kuna moniti na mother mingo na baka zoriti ko na rara mai na New Lynn Stags Club and 38 Willerton Avenue my New Lynn

Ndara ngote tigana ndo mondo tau na bonga ni wa kenda veta tambu ena sere ke mere fina usa sibi tingo pi kenda na ziwa ena ruwa na kaloko. Vina kabale bube ike muni na nonda ni sema tigo mene bongi vina kani kua au kila au watiko ngove ya ngoi tokani o beti ena bongi ni kua. Arto ya thoma ena marama ni la ni mbatiki. Talam sese sarana na programa na bongi vina kani kua anda de ne kanta kila chika mena walu kina jiwa anda ua vivi tiki na anda programa ni anda wakrongo tuku tuku mena beira rani gito ota ni rtona na makiti kumbia kama ya Wellington na buku ni tuku ni ne lalakai mena korto ranga na bongi ni kua keri boso titi kani me ba kani rto asa tiku na marama ni lumai biti asa mani sanga ni rao ni ati tiku mai kina na nonde tuku tuku ni gito na bongi vina kani kua ya tali bongi rebu na varongoza na norto tala noa na marama au kila ni sotel tiko na ilawa lawa sara na gaya sotiko mai na mwani maza wango kame na gai tiko buti kona nonra exhibition na singa mwaniti au kila ni ndongo anda na nama kisari tiki na baka lebu na lube ibiti anda tiko wabu ki tingo ya kala ndi kene bibo no wale kata meda na lai saraba anda lebi toko ni tuvirito na marama anda lebu li boli anda buku ni vei kaira kota maiba noa Ya, karuti ni singa ni bulo kotova na bulongo kotova ndo kele tik na nonda na bulo baka biti bula imbalolo lela ye ai bonua sauti na teyuvi te tik na ndalo na ngonongo na kawai vatike na via matoma na uto tumbu na borso so vatike na thangolaya seti ko na mboni viti ke na makusoi e bona misi misi so so na tavola se talanga na ndainga se so na buno ndo tukuna ndanga se ndendenga na marevo se ambiasa e rayazo mai baka lebu na ndilio ke na mbatika ziwa wakan reti rawa na vale mebaka ni sa wolek sartoka na vula izangi lamba atike butalinga na batimba batike na taliwea na sona vunua sa takina na mbalolo lelai waya na vula ngo vula oktoba karu tiku ni singa ni kua oklando sarna amadha o sosu vikenda na amadha o katumai ina utingonda nga irongoza na beprokaramu iso baru teki tu mena maru teki kina na mother ni bosa baka viti, but kena singa kei viti, and a mother wa mayongo. Dado ndere ina kulkula. Pa maro teki kenda na bongi vinaka ni kuwa ni mbule vinaka, vinaka vale vina siya mtingu maina PMN Fiji, se pa mana viti na bongi vinaka ndai, na mnindani vingarabi, elno turanga iviu.

Anta mo ili ang Osman ya na serya na Blame It on the Rain sa sibiting weekend na diwa na tin kabitu na miniti. Ang kilani nangaw nangaw eva kada nga usar tiko na beya sana na beya tiki nangaw yok New Zealand na baka baka rao ni madawa ni wasa baka biti wata na kina na non ta baka baka rao tiko en kena maro taki na singa kay viti na katini ni singa ni bula oktoba. Ya ena vema mani zi wana bogi ni kuwa kero na vita no tiku kina kei Greg Trail ka bito pata tiku kwa ena prokaramu ena buku ni kena maru ta kena singa kei viti kana baka izori tiku ena Mangere Center Park ena singa paro wai mayongo o kero na vita no tiku ena vema mani zi wa ena buku ni tubu tuba au zei oira na nabula ngindo kai na dhabu so ndara ni na maka me na tiko e na rara e na Mangere Center Park e na singa paroa e mayongo yo kila nabe ya say New Zealand waka dha ngau sari tinga na ngono kona waka waka rau na buli meke na buli sere na waka ritake ni na kena buli ritiko na nonda itobo beira nonda dhorubo na waka dhambo na vei matangali na waka sanga na vei kakana so inda kela ite ni kina na ito ke na kia na madhawa ni waka idhoritu na vei vei kake dhengo na madhawa katumai ka kito sabani ni vina katia ni nando ni venga rabi na PMN kena PMN Fiji ni nando na madhawa vina kapi kenda na buku ni nonda maru takatiko na nonda bosa na kena bosa takitiko na kena maru ruendi ni nda satu ya watumai iba nua wata la kina na kena maru tiki tiko na singa kewi. Tina gina na maiki mai e na vima manizi o kira na vita no tiku kina vata ke Greg Trail e na buku ni vitu vituwa e so o ya.

mona tau na nasi on do monia en sere na maboa sa sibitingo wikenda na vi wana tolu sanga bulu katolu na miniti ia anda babin vinaka en moni telefoni kandua me buka ngasa tukuna tiko ni na sema tiko mai o Greg Trail watike kenda en mbongi vinaka endai anewe kere ia Mr. Trail nga mena

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Tara ngose tika nanta mona tona kampani ene sere eram bini tu samo tingo bikenda tini ka tolle miniti me tini na kalonko ene mbongi bina kenda tini na kalonko no ne oni sere rongo tala itaki me bike muni ki bike muni na ndolo tala tinga kina na wani telefoni and dingo mi tika kina nangiri na ker sere na bipo tini sere en mbongi bina ka endai ia ango nga e sono itubu tubu na pere vei prokaramu e so kana baka idhori tiku ena vei ya sai ni islandi ena wuku ni kena maru teki tiko na madhawa ni vosa baka viti se vateke ina na kena maru teki tiko na singa kei viti verta una ya sano rao au te roa na onda to prokaramu na ziti tiku mena kavani singa wayana singa moniti singa tambo mene singa tambo me adoba na kaono ni singo ya na singa tu city na baka authority ko na manurewa library ngo na vitu hill road manurewa na norto program na baka tamba kindo tiko beira na na tamba ngone ra zorbo ke na ngone la bat ke irne soli soli na baka mimi te kiti ko na bulidi ni vosa baka viti mera rao ni ndondo we build their confidence in communicating in the Fijian language and na son ngito baka viti some traditional games na sere baka viti na na io mera baka mazala te kiri baka viti kedea erna baka idhori tiko en Manurewa Library en ngo ina singa teke butiko na norito prokara mo ina singa tambu na singa mo nijike na tuisi jarto ni tiko en Manurewa Library virtu na wekanda na Fiji Society mai Hamilton na teke butiki tiko ndola tiko na madhao ni vose baka viti en ndo na lotu en ya kavi ni singa tambu na kapani singa ni otia asa nangai teke buna non to programu na mbongi ni buke na to mbongi ni tu siti o se tian mbongi ni moniti na kalima ni singa na tabu di tiko ki na non to na Fiji Society of Hamilton Kids Cookbook ango endo na iwola karatiko ki na nabe recipe se na zaka zaka ni kaka na so kaka na nda kila itani kina na ito kei rao rao amer na rao talanga ni pakita vite kirikina ni solusio ngo na tabo ditiko en mbongi ni amoniti na Oxford Street Community Hall mai Hamilton mai na lima na kaloko kina walu na kaloko and na singa tu siji chiku na nonda tau i tubu tubu na turanga mai Hamilton and na buku ni kena zaka na na bakaritaki ni kena zaka na kukonda watala kina na kena baka buli litiko na zaka sebu sebu beira nonda tharubou singa buke lulu na nonda tau singa na marama zaka tiko kina kani tubu sendi kau watala kina na na kena na imbe na nonra dhaka imbe se na kena mbotani na imbe Matt Mending rasabisuri tita litunga na marama mei Hamilton wikia muni nare ni adho yani ni adho ni baka leo lebu en mbongi ni Bukelulu en Oxford Street Community Hall na singa lotu lebu en dhaka tiko kina tona community event games night suri tiki tiki kina na vuba leto zoko en vuku ni na ngito na vengi to so but again activities is so sarto na no buzitu na Fiji Society my Hamilton and na Fiji Day se kone katini ni singa arto na zaka chiki na dona Hamilton sevens rugby tournament na volleyball tournament zaka tiku kina my Hamilton eh na Fiji language week mini games Hamilton to talk about another program my Hamilton singa tambo na katini kan doni singa zaka talikina na mena song tiki kin dota lan lotu mena song tiki na namada ni vosa baka biti ala tiki talanga ngono to programu mena Palmerston North Fijian community lebu sar tiki na nono to tubu tuba tiki bu tiki na baka rewa kuila en na singa tambu kana baka idori tiko en na library na square go e my Palmerston North ka sananga I Waitara Tarabisombiani Singamonichi sananga I Zakatiko na Norto a Bengaranga Rabi na Buku Nike nanga I Ndola Tiko na Madha ni Bosa Baga Viti Chiko Iso na Prokaramu Mera Narana Oka Tali Tiko Amiki no Ira na Nonda Tutu Ke na Mbumbu Mera na Mei a Bosa Ve Ira na Isoli Soli Ara Tala Noa na Buku Ni Veikara Lako Duruma Mai Nonda na Nonda Tumbu Zaki Mai na Kena Wasei Tiko na Nonda Tala Noa Ve Ira na Nonda Isoli Soli Ya na Baka Idhuri Tiko Mai Palmerston North tiko talaga na singa era na marama era na bakarita ki daka daka ni linga kina na beka karna baka madala talaga talaga beira na navulangi na na be na kena na inaki se the cultural significance ni daka daka ni linga so karto na bakarita ka tiko na marama may Palmerston North Northland community how klani chikuna itubutuba bertou na singa barumbuka baruwai bet kena singa tambu adaka tikuna sports and family fun day go and abaka idori bertou fangare na baka idona singa barumbuka na baka idori tiko na St John's lounge go and dona language theory day na daka daka nilinga baka biti na ucha sana ga daka chikuna sports day go na baka idori tiko na singa baruwai na otaika sports park e fangare ngay singa tambu lotu tika tiki na lotu ni baka vini binaka kana baka idhuri tiko na St. John's Golden Church my fangare and tolu na kaloko and ya kabi berito may wanganui na Lao Fijian Trust tiko na nora tiko tuba nandola tika na mother ni bosa baka viti nandua na lotu na singa tambu na ya kabi ni singa tambu ni singa monichi na baka idhuri tiko kina na na non rabuli de tiko ir na baka tiko na workshop o ir na participants na non rabaka madala te kira baka biti na ya vanra na non ra korom na non ra matangali non ra tokotok na non ra busa na tikina na non ra idabuti na non ra ika na manu manu na non ra kau na be ka ke dea ir na buli de tiko na singa moniti mai wanga nui singa tu si chichu na itu tuba na buku ni kena kila ini tau bapa kebiti so menda dan don merki menda merki latiko na isoli soli na buke lulu na zaka zaka ni linga na lotu lebu tiko ni tubu tubu ni kena buli dina sere na meke na budu bapa bapa itau kei na singa bapa rombuka zaka juga kena na oratory contest na bisbi na speech or na isoli soli ngo bapa tambahin tu tiko biran na ngone buli na Luvenda mai na kalasi tolu mea thabu sara na year 13 watike na Singapore wai na nonra nangai songo tiko na nonra tau celebration mai wanganui e nandua na songo lebu kame na maru teki tiko kina na singa kei viti orto mai na Bay of Plenty nonra tau prokaramu ngara tau dhiu tuba na katu me dona dola tiko na lotu na mbongi ni singa tambu na tauranga Wesley Church na mendola tikina na madha ni bosa baka biti berto en moni chike na two city two day program ame baka tambagin do tiko berna isoli soli en na buku nga ni bosa baka biti na beka iso na bosa baka biti en tandaura ni bosa takai na bei singa wabuke vale se korni vuli se batikira na nonra I zamba watala kina chiku na itubutuba beira na itamba ngone na buku ni kina la bulizi na beitobu sobo kapanua andando kila itanikina na itokei watike na kena na singa barombuka na ando chikuna community event na meke na baka idhori kina na baka raitaki kina na pengarangare baka ponua era na baka itabisa ratinga kina o ira na isoli soli merito I Queenstown klando talitinga na amada ososo berito may Queenstown na Queenstown Fijian Community Charitable Trust lebu tiko na nonrato prokaramu na loma ni mazawa tiko butiko na ndona lotu na ya kabini singa tambu ni otia saranangai visit the Zakatiko na workshop, lebu tiko na ena singa moniti, two city, na lebo tiko na buli tona taka buli tiko ba lebo ba kambi mbite kiti kubera nando isoli soli wati kai ira na leni bonoa era bina kata mer na tiga ni kina ba kambi na kiba ba kambi mbite tiko na kena buli tiko na nanda bo sa patala kina na nanda itabo o ba kabiti ando buli bina kana barong tiko mai na Hibiscus Coast na Fijian community kibi kem do mai orewa ifanga paro ando buli bina kau klani osos tal tiga orito kuno mdo program lebo tiko na mdo itubo tuba ba kambi mbi na kena maru te kitiko na beka membele ti kenda ni toke na non ta bosa arto ndo ti kuno to prakara mongo buli ti kena benga ranga rebe ko banua na tali su za kitiko na kari new beira na non ta zorbo kena ngone le ta kina ni soli soli ta tala na paka sanga kena kari mbilo ni angona sandi na totoka a lotu ni ndola ni madha ni bosa paka viti angoba na Fiji Media Networks e Aotearoa Wana baka idoritiko na New Life Wesleyan na tina koloko na mataglilay. Ngobike mnimbe aka na pangaratiko. Na batataritiko kebo kando na punuwa ni reni ngole kina. Mwini na lei lotu, na lotu na buku ni kena nandola. Na madha ni bose baka biti nduwa ngo. And New Life Wesleyan na Great North Road e Henderson. Witu na koloko na ekabi na takatiki kina ndo na lotu. Membala titiko na non-rambogi ngoye non-rambogi na ngone mer na baka madhala tikira ngona non-rambogi tubu-tubu chukurto na Fiji Media Networks ndua ya na bitu na kaloka na moniti ya na singa tambu na tina kaloka na mataka na lotu ni ndola ni madha ni bosa baka biti beki ndabaki ngoye na baka idhuritiko na tina kaloka na mataglai New Life Wesleyan Church and 333 Great North Road na singa moniti tiko na nora prokaramu na soli soli tu siti nora prokaramu na marama karto na tiko talanga kina mai mai na Mount Lebanon lei norto na marama ni lomai viti na buku ni zaka zaka ni linga ngo na buku norto lei na ibarite ki zaka zaka ni linga kina karna lei po iwa sei talanga na nonra na sharing encourage na sharing of knowledge between the generations dona itubutubu binaka arto waru takatiko na wekanda na Fiji Media Networks e Aotearoa pakatana na singa buke lulu nondo singa tambangwane buke lulu ke na lotu lebu nondo singa tiko na tambangwane lebu tiko na programu membaleta na sulu ke na seri ke na meke na weka membaleta na nondo sulu sulu watana kena na bengaranga rabi e baka banua Verto mai tarfiti Fijian community lebu sarti kono nto por karamu teke bute na bambi teke tinga verne soli soli na nonra buak baka buliti tiko na bosa baka viti matalakina na itobo kenei baka rau a baka banua E ai so na veira na songo songo se na community Fijian community asar tiko na non program ve kito karna o da kapa tiko na buku ni tubu tubu so na ba kite vidi kirti ki ni busu tiao e na madani busu ba kapiti asang ningo le deberto na vekan ku mai weiroa kla weiroa ngo sangai mate ningo na merto na da kapa ba community na ken maro te ki na singa ke viti na singa parwai karna ba kite vidi sar tinga ki no ir ni soli soli erto na ba kite vidi ko na zurbo na buku ni bengkarang karena apa kebenua itu tiga non rebul angin tokai karena itu nih baik tapi saya cengah kini orang isol isol besar rebul itu kan ini enak bisa nama dah orang gua buku ni beka mer napa kita tapi tak kira kini tetap apa kau ini tetap apa beli kan tetap kere reza nabe ya sasang esok nabe itu tu besok satiko enak buku ngani kena maru tadi tiga nama dah ni bos apa biti berarti kena singa kebiti enak nama dah orang gua Tamara to nombore no zo sombo na ita isa singa bogin pek ni barum bogin gonon rum bogin na ita sampai din total na ita ngon don bulu binaka

anda runga te tika ananda mo i te uta, anda kuna mbauta rua e na sere ke ilo sana tosa mai nandi, sa sipi tingo wiki anda na tini e na rosanga wulu katolu na miniti. Bebe wana numi tale ani e na wuku ni tubu tuwa ni kena marotaki na singa ke witi, ngo wiki anda e oka landi, kana waka idhoritiko e na Mangri Center Park, e na Mangri Center Park, we kenda na tiko mabuki ngo e kalandi kene pipo noe pole kata er na tiko kino iso na marama mai na Fiji Craft Association er to le roto ni le lima sanga bule rala kutiko mai mera mei pakari teki thaka thaka ni linga er na bule bule teki tiko kar na pakari teki thaka thaka ni linga tiko na mengri senta pak en maza to zoko mata maki na singa paruai na singa na maro teki tiko na singa KBT ame pakati kun tiko Greg Trail en ando tiko na Sevens Tournament en apaka zori tel tinga na rara na sa ni bunu na zaka tika kina na na Fiji Day celebrations erto na tika kina ndoni lao lao mai na immigration na Fiji immigration na buku ni kina na zaka passport ndoni lao lao mai berto na Fiji elections office na buku ni zaka na voter registration anon ta bula ngi tokai tiko na minister ni policing mai video e wane na velo ruane tiko tala kina na minister for pacific peoples ngo ya kalandi Paul Goldsmith weekenda na tiko ngo ya kalandi ngo sa na kanda rin ni nana makitiko kina e minta na lei reitha en kena maro tikitiko na Fiji Day en e Okalandi kana paka idhoritiko en Mangri Center Park en singa varoai mai ongo iana sertara bango ando sabote itike ni kina i Greg Trail watiki irtono no mundo i lawa lawa wiki muni na komiti ni mbita wata tiko na ituwa tuwa ni prokaramu memba leta na nonda na maro tikitiko na Fiji Day celebrations kila ni sanga ni kara rawa lebu na kena na zaka zaka itu na buku ni kena biwa tana prokaramu ya na sir tarabu ngono sabo te itika ni kena na mbongi binaka ndai na mando tono seni bunga ndamu ni na vatu sila na sir lengun reo ni mbulu binaka vale buna siyama tiku maina PMN Fiji na mbongi binaka ndai.

0: listening to PMN Fiji.
1: Ndarongo te tika nanto mo ia seru serebi e na ser sau melasa ni bere ndarongo te tika nanto mo na tau na tengo ke na rambale e na ser ndaru mai lele ke na o malake a sa sibi tingo vikenda na ti a bo tingo vikenda e tin ka vitu na miniti me tin ka ndona kalo ko na mbongi bina ka ndai bina ka vale bina sema tiko mai na ngir ngir tiko mai e na mbongi bina ka ni ko be selo rendendi mai hamilton bo bina ka sau le bina ka vale bina ngir tiko mai e na buku ni kere ser ke na bebo te sere na mbongi bina ka ndai sa na numiti ke ni ke muni bat ke na muni bo vale na mbongi bina ka ni ko bina ka vale bina ndau sema politiko mai ke na pmn fiji na se ve singa varum buke da sara and mai na tolu ki na tini karua ana ka loko. A santa lingu za vi ropati pina ka na ando warrong tiku mai, na sema tiku mai, kena ando ngiri ngiri tiku mai. And nonda bata bata binaka ngoni PMN Fiji e nambongi binaka ni kua. Awe, webo te isere tali tingai, nambongi binaka ndai, awe, Vose te au mai na Korturanga, mai Hamilton, na buwale na Tora, vei Iliasa, ke i Samu, patala kena vei tau nate, tau mbule vina kena vitamani sanga ni ngule zapa, tau na buwale na buwale na iwa katawa, na iwa kula mai Hawks Bay, patala kena vei tura na ipi meleki, kena buwale na zawa ni Kauai, tau mbule vina kasanga ni ngule zapa, vei tau na ave imbuni ave tinani mai vitadini vitana mai bundle wetlands mai Brisbane o wasi madha wangani sani ni rono vitadini na ma kerto na vitinani na roko zina vila kemba vina kavali muna siya mitiku mai and live stream ni pmn.co.nz

Wasa mai tumaha na serea mai vei sere sere vei sati nkanta tiko na kaloko e nambongi vei naka endai vei naka vale bo vike muni na sema tiko mai na varonga tiko mai en a wata wata vei naka ngoni PMN Fiji e nambongi vei naka nikua kia wakani da lata na neto a vitalo tiko kertou na marama ni mbatiki ar mai ngande boli tiko en studio nambongi vei naka nikua arani ni saraba karongo dhirtou en neto e wata wata sen androni vei abana vola mata na bongi bina kani kua na PMN Fiji sa toka kina na nito vitala nova ti kirito wa leo ono na marama nyumba tiki karito ami tiko rao ena studio na bongi bina kanda rito ngande tuma rito ami tango taka tiko norito sanga ngande baka ndo mi New Zealand abarita kitiko norito baka bini bina kano buku nora mi tiko rao batikena norito sa baka baka rao tiko eno buku ni baka rita kizaka zaka nilinga ena a mother wa a mayongo beto karo taka tangani rito na baka rita kizaka zaka nilinga tiko mai na Singapore Lulu and Pacific Arts Center go na rua Mount Lebanon Lane my Henderson teka buti kuna tina kaloko na matakali lai and na Singapore to Lebu harito na barite kitaka saka nilinga na Mangere Arts Center go na corner of Bader Drive and Only Avenue he Mangere go mene tina kaloko kina pana kaloko na kavi ana zaka tiku na meke sona itala noa tiku tala kina sona na vuli teki kakana na zaka tiki na lakatala tinga na pari teki zaka zaka nilinga na imbe na sasa wat kina bunga zaka bunga tale na be zaka zaka nilinga iso erto sa waka rau taka tu mai karto kote tika mai na marama ni era na marama ni lume viti rau tani ndona nrau wasa nga bulu ka rua keza wala katika ndona nrau limisa nga bulu na marama kara na tiko boli o kalandia na maza o meongo so sara tiko mai sara laka tiko mai so sara laka mena singa tambu sa ochi so sara nge lako lako tiko mengo so mena lako tala mena mwani maza ongo rau wala katika nile ndona nrau limisa nga bulu karto le limisa nga bulu tana na marama mai na crafts Fiji Crafts Association kartona tiko talanga na barte ki zaka zaka nilinga kana baka zori tiko na Mangere Center Park tiko mai na moniti ni maza umengo Punga sarabi kenda klana na tana na maki tiko kina Mentana le saraba Da le voli voli Koe ni baka levu na silini Na buku ni le voli na nonra Eza kazaka nilinga na marama mai vanua Na siri tarabongo Ando sabati tiko kina Na vale mai my one tree hill ve tasai bet ke nambuna rombola ve nakab nakab vale buna sema tiko men bongi ve nakani ko and sa no mitike na serta rabongo betala kina ve tono vitamani o hamadi o mbui va te ker tono soli soli do sa no mital tinga na serta rabongo no bongi ve nakani ko sanga ningola ve rona ave kani rona turanga rua o tamai mendi va te ke tamai mere turanga to va tan rombola ve nakab ker ker me vasi sina i bona turanga ninga ungoria ndo sambo le binaka a ser tarra bongo ndo sana no mitel tinga en kina en bongo binaka en dai

Ndara ngā tiki ana tamo i sesi e nā kalak sere kalakalo i wola singa sa sipi tingo pi kenda na tini kandu e na tini kapana miniti e na mbongi i vina kenda. Ewe takarua taka tale ngā yani ni buso ti au na tuku tuku mai veru tau na wekanda mai teilevu e na wuku ni teilevu 7's Rugby and Family Day kana waka i dhori tiko e na ikarusanga wulu kapani singa ni wulu kotova ronondolu rusanga wulu kaono waka i dhori tiko mena Waitemata Rugby Club Grounds ngoe na dhio sanga vulkaono Swanson Road e Henderson na teke witiko na wala kaloko na mataka kana dhaba tiko na ono na kabin ono na kaloko na kabi lima na ndola na izuru zuru lima talanga na ndola na iso ni vonuwe na kele kina na nomu to lili kia kao kou to lili tiko ya ni en singa ngo wera na ngone baki tini lako sombu sanga ni soe mina nondra izuru zuru tini tiko na food stall na volte kakana tiko ene singongo tin kaone tiko ne timi erto na pala taka tiko na main prize money ni bitu na undolu na dola kene matei tuku tuku matei lalai sen do mbeka na numu vaka tataro ene buku ni stall sen timi ene register ene buku ni ngito ngo arani ni do ni bitar tare ni kena namba ni telefoni ngo na 7 2 2 2 2 bit tu lima tolu tolu. Na toko rota katale, saiva ruandua, ndua ruandua, vitu lima tolu tolu. Yana namba muni ngiri ngiri ni kina, kia ni vina kata, se ndon no muni bata taro ni bin katambeka na food stall se be register mbeka ndon no muni timi en se mena pakai tabi en ngito na singoya ena sir tarabongo ha sabote tike ndi kem dono vitamani a mai way mouth and ambongi binaka ndai we nei meba momoniko wateke peyo klani me mamaro teke tiko nono na sini suzi amba kindo na madha saoti asang ningule za virito na vuvali na venga rabi we nei lewa momole meki kerito ni soli soli ando mpulu vinaka na mbongi vinaka ndai

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Tamana tano mundre ni thangi ki nasiriva e naserenda ulomani asa sibitingo bi kenda tini kando e narosa ngulo kapana miniti e nambongi bina kenda bongi tiko ni barombuka karoni singa ni bulo kuto baronondolo rosa ngulo kaono nasirita rabanga ngondo sa nanu mitiko ni ki na Fijian community mai wairoa gome na Hawks Bay and dombulo bina kao Master Chone o Sami na turanga ni Dakon Robe o Mr. Gounder ngona turanga ni Lambasa e menembe kapu mbule vina ka Mr. Gounder na ka wale unandau bito koni tuberta una Fijian community patana kina vi osia turanga ni Tukavesi vi Ermaya na rato buke buke ni Prestendi turanga ni Mbua malo mbule turanga Tovata patana kina vi Taito o Chochi turanga Kai malo mbula patana kina vi Wise o Levi o Solo turanga Tovata malo mbula patana kina vi Epi turanga Yanu sanga ni ngule dhavi turanga yanu o Sanrata na nono tau presidenti mai wairo kla ni nangonongo arto papara utiko na buku ni mara kena marotaki na madhani vosipaka viti watana kena na kena marotaki na singa kei viti na singa paruai nito yu vaile selesi o mosese dhabae na ngole sombutiko i wairoa en singa paru mbuka mayongo mene tiko talenga na kana vita amba politiko en nonda to marotaka tiko na singa kei viti na nwa wekanda mai wairoa en singa baru ay mengo. Bule bina ka maramato wata o busetia o maramatao maramani nandali o mbua bule bina ka betala kin maramato wata choan betala kin na vei ili bina ka wale buna tuta katiko na itabi virto na wekanda may wero ando bule bina ka sirita rabungo ando sana numitike ni kina na bongi bina ka enda indi o bule bina ka bina ka wale buna siya mitiko maya na PMN Fiji se pamana viti na bongi bina ka nikuwa.

tata mo i ratu ya na sere sere ka mai sabotingo weekenda e tin ka ono na miniti me ni bo sete tin ka diona miniti me tin ka rona kaloko na bongi bena ka ndai tin ka rona kaloko san me da tikina no gongo ni benga rabe na bongi bena ka ni ko a to manda be ba bini bena ka tiko boga lebo a be kim ni ke sara na bugo ni no muni sema tiko mai ka bi to koni politik mai na pata bena ka ngwa na bongi bena ka ndai au be a ba bini bena ka tala verto na marama ni batiki a karto me ya besiko la ka leka arto nga ma ngande boli mai na studio na bongi bena ka ndai a kito sabani ni bena ka teni na tambani benga rabe ni PMN Fiji ni ndo na ma na ka bikem do no buku ni nomu ni tiko politik ngoya kalandi na bon kuni bar te kida ka ni lenga sen exhibition ndo ngoli tiko mai kina na marama ni batiki batara kina beir ke sar na marama ni mai biti sen ni ngoli za bikina beir to na marama mai na handicraft center mai biti karton ni tiko talitik nga mer to bar te kida ka ni lenga na mengri center park na mazawa mai ongo na mada ni bose baga bitinga au kila kende santa kila kede tiko na nonda na ulutanga lebu ni bose baga bitinga mada ongo na nongu na mada mingo ni bose tiau na nongu bosa metike bu mai vale kameno bosa taka ene beisinga my language starts at home and I need to speak it every day ayana nonda ulutanga tiko na mada ongo anda sasure tike de tiko kina we kenda kede menda baka ngataka tiko na nonda bose baka biti e bale non dabi mali wen bi singa baka i lala baka bi tokani a baka mata e daka daka bata beka a ni ngau nanga nda kila kin dara ni wasta kin non dabosa men dabosa taketiko e a baka mi biti kungo non dabulu tanga na mbaki ngo baka mi biti kiti kune kena baka ngiti kiti kibale non dabulu ne bi singa a bi ira non disoli soli meren kaku ni ali bi ira na non dabosa na non dai tobo e a na ulu tanga tale ni mbaki ngo na non kubosa mi teke bu mai vale kami una bosa taka en a singa

i e sere sere vi ana sere nongu i ala ala sa mo tingo vi kende wol na miniti i me tini karua na kaloko e na mbongi vi naka enda ina sere talanga ya sana me zabu tike nungu pinga rabi e na mbongi vi naka ni kua a singi tike boli bat ki yao e na mbongi enda i o maramatau o olibi e mbola tengizi e na dana nimi kwa tali tinga e na mbongi vi naka enda i pe babi ni vi naka tike ni vi kemini na sema tiku mai na vita koni vi naka tiku mai e na bata bata vi naka ngwe na mbongi vi naka ni kua a vi kemini na ngiri tiku mai na kere sere na vi botei na sere na kabalebo na vita koni tiku na sema tiku mai na bata bata vi naka ngwe na PMN Fiji e na mbongi vi naka ni kua kito sabano ni vi naka tigani na venga rabi ni PMN Fiji ke na pamana e na buku ni nonda madha ni vosa baka viti kana tega vete kitiko na singa tambongo a vikenda kia sara ni nandona madha o vinaka vikenda e na nonda vete uraki nda vestari baka viwe kani nda baka mbulu mbulu taka talitiko na nonda itobo baka viti na itobo nda kila itanikina na itoke ka baka nini vinaka talitiko ngani e na buku ni vei itabi yoso nda na vei baka itabi teki kenda tika kina e na buku ni madha wa ni vosa baka viti me dhamuna nonda ngonu kataraba and then game me sota talikine ke nda bilo mani baka lebu ni teimo de tokamanda

E la posi ma la he Ruasi Broadcast Standards Authority e oval o follow on siav siav on ni secure si website is bsa.govt.nz Tini tine e kat wafrasi ni pangu ekte tir kopla na e la luangni tiren ronghul e av ngarue kamatam iteronit ni ngarue ti is a soko.

0: ko e polo kalama mapu te malau.
1: Malo, pe ko e polo kalama mapu ke ni aho tokonaki ko hono tolu o katopa, uanoa, uano, pe a kwa urinta manu ato o kufahoha, kai ki kakato ai team he pongpongini te vita kulahi lahi ngai fatongia i he, he tau nofo, pe a ko ia apa o kia hato i tapu i hena pe te mowhi kau mai, ka utawa o mai ai polo kalamani, ki hono lau e tohi tapu whakawa fo ou, ai e koe ua ko rinto pahe tolu. Koe, koe konga tohi a oe ahoni, ko toa peo e vahe, ai o kwe sia e hongfurutupu, taha walu, pea o kwe taha pea e, e ulu i tohi oe ahoni. Eh? Ka koe ka henga koe program fo koe ni, o kwe ikai koe, koe lau peo e tohi tapu, ka koe ko ngā ue whakamamani lahi e nia, o kua tonga kawai e ngahi whanua mamani, ki hono whakatolonga, pia mahono puke puke, o e rea tu whanua, ai whanua. Ai e ko tau whanua, ai e ko tonga, o kia e tau rea, pia ko e rea whakatonga, o ku whakakalakalasia, ko e rea tu whanua. Ai e ko whanua ia, na e tupu me iai, pia ko tonke mo ui ai e rea ko ia. Iai mo e rea whakaniwa whoou, ai o kei whakerea whaka uwea, o ku kai ngā ofi o pitoi mo rea whakaniwa whaou. Pea katoe whewhe, ko ia ngā tuu ai ngā whonua, o ku ofi o pitoi niwa whaou ia ki uwea. Ofi ngai ki uwea he neof mai koi ki tonga. Pea ko ia o ku whewhia ai tuunga whirimato a koi ni. Ke ngā ue ake e whu ngā ue, nei wha tatake Steven tu ilau tāla, pa mai kai ngā niwa whaou, ka kau whai ako, kau whai whekau, ka kai... Nanao whae ngai ngā ue aonga he tau no fō. A wiki pehiu kai ki aonga tau ngā ue tau tōlu. Kai he nau whae ngahi ngā ue koe ni. Na nau ngā ue aki e nau rea whaniwa. Pea nau tue poto pehe rea whatonga. Pea nau tue lava rea whapapalangi. Pa koi a e tui tapu ma ngā ue aki. Ka uhi ko he rea whaniwa fo ou heni. O koe ki ngata pehe ne kakatoka o toe koloa. Pea kakano, pea uhinga maarie. Pea maua i ako naki, ma ai loto o i kakai koe ni hangi koki mautolu. Pa mok tau tolo o tau tui ki he otua mo ui. Pea i he tau whai e mea koe ni koe lotu, ngā ue ake ai tohi ke lau, kamata ke ata e tau whakakau kau. Pea kai ke toi opoposia e tau wakai mo e tau sio. Pea whakauhi ngā whoke mea koe tau lau, ki he tau mo ui ko hui ke mā wai hato koni, ke mā malo ai whanonga. Pea hine pehe oku merino, pea whanu ofa e. Pea koe ai kamata hulu hulu atu, ke uhinga ku maulawa e tohi tapu, ka uhi ko e rea aia. Pea maua ko rea i pea ai, ka ku maua ea konaki, eh? Pahe tolu ua ko rinto, ai ko tahe nga he ipseri a paula, ke he kakai ko ni na iai e uraki konga, pea mahenu ka teik tau tolu, ko e kakai e nia, ko nau osi ilo e nau tolu ai otua, pea ku nau lotu. Pea ko kamata e vahe ko ni vahe tolu, vahe ulaki, vahe ua, vahe tolu. Ko tohi a Paula, ko i piri sone a Paula, ko hina e lau ngā ia he kau karistiane pe ko eni, o ok tau tala noa ki ai. Pea, he taimu kau lau ai tohi tapu eni, hangei pe ko e fumea ko ni kua koe tau no fo e. Ka tuke uka mata atu, ai lau ko eni, pea, a pa uto kama pea rinta pasi pa mo te vita maka, ke he reti o, ke po tala noa. Ka hea pita taimi, ai au tuku e programa ko ni he toi mi te nima ki he taha. E tuke e wafe ki he polofola ua korinto vahe tolu. O ku kabehinga aki, ko te fua kawa fo ou a te atua. Ko te fua kawa fo ou a te atua. Sai, vesi ulaki. He au kumotou toi kamata ke sani ia mātou. Pelon ke uraki koe, kamata ki pehe whihu i ka inga, eh? Wa pao e tau seo ke whakatonga, au pehe, ta, koe mautoe kamata e ke sani ki mautolu o, ta koe mautoe kamata e ke sani ki mautolu o, eh? Kei fuke tau ria tonga te vita koe santungua, eh? Pa tukatu pehe koe kamata aki, ai, anga whakakaukau, ka whakirea koe sani, koe no asia, i he wahe koe ni. He oku motou toi ka mata sani i a mātou, pe ne e mei tonu a pē ke motou whai o hange ko te ihi, he tohi whakaongore rei atu ki a kōtou, pe ko te utohi whakaongo rerei mai me i a koto. Ko keke i loipe ku wogo tonu i ka ku whakarei ai a pe. Tana e meita tonu a pe ke mau whai o hange koe ni ihi o mau tohi whakaongo ki he mau alo atu. Pea mau foki me te kumotolu he mau o mai o o watu ke vese hono ua. Ka, ko kotou. Ko te motou tohi, ko atongi i te motou loto, o iloi mo toutou lau e te kakai koto ape. O kotou matu a kiea, ko te tohi ne fai e kalaisi. O ngawe aki ia matou, a ia aku kala fai aki te vai tohi, kai aki ia te lau maarie o te atua mauri, o kailo a tohi e tohi anga maka, ka i te u tohi anga mauri. Ko te uloto. Vesi, Maria apito ia, pea loloto, eh? Ah, ko ki moutolu, ko e mau tohi, ko tohi iho mouloto. O lau, moto e lau, he kakai koto ake. O moto umato aki ea, ko e tohi na e fai ikala isi o ave, e ki moutolu. Ai aku i kai fai aki a e vai tohi, kai aki a lau Maria o tua mo ui. O i kai tongi ha ngahi tohi anga maka. Ka i ha ngahi tohi anga mo ui, ko i ngahi loto. So ka inga koe anga e oe, o tala noa ke kakai o kuna uilo o tua, ave ke lo loto ange. Ta ko i ngahi loto, ko i ngahi tohi anga mo ui. Meso no wha, pia ko e ni, ko te mea ia kalaisi, o ki ai te matau falala pehe ki te atua. Pia ko e ni, ko te mea ia karaisi, o ku iai he motou falala pehe ki te atua. O ku kala ko taku pehe, o ku feunga ia mātou ki whakakaukau i he mea whakai mātou pe. Ka, ko te motou feunga anga, o ku mei te atua. Ko irea, mahu i ngai a he pongpongi, ta ku pehe ko tahe anga irea, te tau to'o i he, koloa ko inio e vahe tolu e ua korinto. Ko whairea ko feunga anga. O mahino pe feunga, ta koe feunga anga. Meso no, no. Ko ia foki, nena ngahi, ia mātou ke feunga, mo te motou laka ngā. Ko te kautala whekau o te fuakawa fo ou. O kala, o he tohi, ka o te lau maarie. He oku tāmate ia te tohi, ka oku fuaki ma uri ia te lau maarie. E pauna ke fie tuu koe, e toko taha koe koe, ke kau ke hengahi mea koe kau tala whi kau, so koe re sori in ma au. Koe, ilia koe na koe whiunga anga, pia koe ia, ke tau tokanga ki he, ngahi mea koe toa he lakanga o kutau mau, pia koe na utala mai pe, o koe ke whai aki ai tohi, koe koe tohi whakamoni a koe, koe tohi eni ke umau e ngā ue koe ni, tau whai aki ai. Ai loto. Ka kona te whakaha mai pe. Ko e tohi, o kui kuia o whaia e tā mate. Pau tau ilo pe e tau tolu. Ko e tā mate, hu ai kā kā mo e loi, mo e pau keke. Pea tu ai mo e tae tokai. E tai me u te mao a tohi whakamoni ako. Kai ki whakamoni ako hoto, ka o ngā whono ngā o kita. Ka o tā mai, ko e laumahari e, ko ia aku ni hanga tohi, ko fokawa fo ou, manatu ke tau ka venga, ko e fokawa fo ou a te atua. Vesa no fitu, pea ka pau ko te lao, ne e waka mai ai te mate, ne tohi tongi i te ongo maka. Ongo maka ko dai toko e mosese. Pea whakaofo i te anga tono foa ki mai, i te hala glang i ana, i te fofonga mosese. O popo i te mata o te karai isleri, i te notau mamata ki ai. Ne ongo. Ne more ngā fua te langilang ko ia, pēr hua noa te langilang ina, te area pau o ku waka mai te lau Marie. Marie apito e wes fitu kainga. Ko e langilangi, ngi ngila e fofonga mo sese, he ne mau ai fua kawa, ai ongo maka. Pea pehe mai e toki ko ina paula. Kana e more ngō fua pe ia. Ko e langilangi e koko fai kai tala noa ko e ni, o ku waka mai he lau maari e. Pea koe, koe fuakawa fo ou e koko fai kai tala noa e. O koe koe langi langi o tau mamata ke ako tau mata. Ka, koe fau mai lau maari o waka mai o au ke he loto. puta no fra lota o pite pom poginia ha ge pe kan ahi va ko ta o fono ma ya e tu ka ho pa to lau me sa no hiba io ka pa o te me lang lang i te me ne va ka ma ya i te tau te mate kai hua no atana hulu atu ia te tala whakatonu hia i te lau langi langi. Si, a pau langi langi ia pēa e mate. Pe hua no ai, a tala whakatonu hia. Sa ka whairea whou, wha whou whai e taha, ke tau au sia. Ok toi fu langi langi ake, ka pau o ku waka mai ke te tonu hia. Sa ke veisong fulu. Pe deongo kohe mea langi langi iana, se uke, o kailoha nā langi langi te mea nei. Ko te uhi ka te fungani ange ia te langi langi e taha. Eh? Io, ka pau ne langi langi iana, te mea kua more. Hua noa tana langi langi iana, i te mea o kutu uloa o ta ngata. Si? Toki, masila o pita ne tuu koe, e to ton ki o te tau toi, ma uhala eh. Ka pau langi langi pe, e fanki mea lau lau noa pe koe ni oku. Ok tau pehe ku tau wongo i langi langi ya. Pea hua noa, ka pau ok tau tara noa ki hako loa o tu loa. E ka te hae pe o tu loa he mou. Pa kau kau lahi kia i ka inga. Lahi lahi tau fai mea noa ia. Pe tau fai pea mea ku tahi pi vave pe, pea osi ngofua pe, pea bore ngofua pe langi langi. Ka kai ke tau ave ke whakaloto ke tu loa eh. Pesta hawa. Ko ia, i te motong mao he amanaki pehe, oku mo tau rea mālohi o ta e toi awhi. Pea aku kara mo tau whai hange ko mo sese, aia, ne ai he pūlou ki tono fofonga, ko te uhi ke aua na asio atu e ha isleri ki te ngata anga o te mea morena. Kai ke, na e whaka kuihi te no tau atamai, he oku kei tuupe ia te pūlonga ko ia o a umai ki te ahonei. O ka whai tono lau o te fuakawa matua, e kailoa ta tala ia te pulo ngā, he kua ka anga ia ia kalaisi. Mahina ka te au koe, lai hapita e tau nofo ke fuakawa motua, ka kua whaka fo ou, ai fuakawa ia ia sisu kalaisi, eh? Pai ke hala, to apita lea koe hala mo tonu, koe whaka fo ou ia, o koe ke tano ai ka hala mo tonu ai. Mahu inga apito aerea ke tonu, betonu me tau whaka uhinga. Te tau tue whoki mai ke tala noa ki he konga koe ni. Tu ka hoko atu ki he ke vesono tahanima. Ka o ku hau ki te ahone, hau ke ahone, o ku kei whaka pūlo i aipe te no tau loto i te lau o mōsese. Ka e ka ta whoki he taha ki te ariki, pia toorewa ia te pūlo. Oku mātiu ka blau koe ni pa blau e toi tapu katonga mahino opita opita ai pulo i ai mata ai kakai i he fuakawa motu a ke o te nau sio o nofo he fumaka koe na e fuaka mosese ai fekau na e tohi he maka ka koe ahon o fimau eke mahino o tatala ai pulo ia koe ia ka taulava ki tau tolo mata ai fekau o ko mai hanga tau ne ke loto. Eh? O koe koe sio ai mata koe niko utau ngawe aki. Ka koe loto, ke a umai ki ai ai koloa koe koe o tu uloa ai otua. Meso no tafitu, ka ko te ariki koe ni, ko te lau maarie. Pea ko fea pehe feitu o ku iai te lau maarie o te ariki, o ku iai te tau ataina. Se on tavata aina, aina kun toki vaikka mahdollinen.